0: pagamos.
1: Al que está hacia la gloria, tú no te lo manifiestas. If you are selling clothes,
2: ara mi olufe mo gbadua o sirire laye se ri dua nu yen mo so fun yin be ba ti ni te ba ti gba e so si degberu mejo pe baba mo fi so si ororo 13 e fi so si iwa kan na ko si to ba gba nkan iwo na so si pada wa ri wipe olorun yo si run e lowo e gbo mo so nkan kan leyin ose yi e le ri mo ni Eko ati ni Ogun state so but to ba di on the 20 July e ma ri ni Ekiti ni Boni Lekiti pavilion te ba ti de pavilion lenu ona pavilion yen e wo apa osi yin e ri awon workers wa nbe bakan na ni Ikire eyin ara Ikire e lo si Ikire local government then ni ilu Ibadan te ba ti de dugbe yen o rorun ele lo si onireke local government iyen ni badan ni o eyin ara badan te ba ti de dugbe egbe okada bi ke wo moto ele lo si onireke local government e ba awon eyan wa ni eno gate yen legbe lapa osi e pe ero ibani soro yi fun ekunrere alaye e le pe won gan ke fi oruko sile so nkan kan de wa na to ma fun yin lofe tin se mantu agbara mantu yen ofe ni idi ti a fi le wa fun

0: olugbọn agbọn mi saye are sa je ki ngbọn mo gbọn loni mo gbọn lana emi na ko olodumare lo logbọn n lo loye e ku ojumo oni bi gbogbo te ba wa te tun tin gbọ e la loro tuni oro ebuko o oro egansiko ni mo fi n so fun yin pe bo me ni ba dara ka wi a ni fileke si di ome lomi o aye ije gaba familete ntuto e je ka wawo e bole ni ilu ajedibule e tun wo ki tun tupe pe oro sile e je agbe nkan ti asiwaju tun se wo se nigba kan aimo ye awon eniyan ta ja teran ni kolopa rin ni gboro bi an ba nlo awon VIP fere o modun gbaran ati e wa da won to leye ki won o lu olopa momo yato sa won ti ko ye ki won o lu ati waju wa wo gbogbo oro yi pe kilo ti ye ko ti se je olopa to ye ko wa ninu police station ti e ki won o ma sise ti won bi an ba nlo na ti an ba nlo won lo bi an ba hanu lo fan bi moto mi ba nbo won ma lugi mo moto ni moto won ma ko eni ti nlo ni koboko leyin bi olopa ti nse ti e be ni mo po ma se ti e adupe lowo asiwaju to wa fi ofin de won pe kikaluku pada saye dipo oru awon won won yi won wa yan awon civil defense ni posi en ba mo po ni to fe lo to fe ma tele nka ko lo gba civil defense awon civil defense na tun wa wulu fun ilu ajedubule wa lorilede wa nbi debi pe gbogbo bi nka alumani le wa wa gbogbo be pata ni won fi won ha si pe ki won ma so be ba si fi nkan so ole o ko lo ni gbogbo ta won ta ni lalumani ile nla won ka ba nko lo se golu ti won wa lo ni ka so ni aba won opolopo nkan mi ti won ji ko lo be e si so pe bol asiwaju o sise bo ba tun wa fe sise nko olopolo pipe lo ma bi batu mo gaji bo se ba orilede iko lo se wa mo ni sin yin borun aje wa ti se kura tetele ti gbogbo wa wa kawo gbera bi oko panu mo to debuso ti o le lo mo se olubun mi tun ji ojo to no baro ri jinle asiwaju mo ko le dibe mu nlo fi gbe si minister interior to fi nje kari gbogbo re mu eyin na e wo bi nkan ti se wa ri bayi e je ka pawopo ka pamopo ni o ka fowo ti asiwaju leyin ka jo se ko ngbogbo ko le ba da enikan ki jawade o onikan ko ni o sa ma lo so gbogbo bi alumani ile wa wa onkan na ko ni o ma lo wa awon olopa boya won se dede abi won o se dede civil defense n sise o gbogbo bi ti nkan alumani wa wa pata onolugun mi na po ibe lai moye igba omo yin na kuku ni nilu olodo abi bo se nse ni lo lodo eyin te je baale ebe na te je baale le won lori eyin na e wa woro ko fi sadake fowo sowo po pelu won be ba ri ko loro si eda ti won gbe joba lese ti won fe ma fi ogbon alumokoro iko wa lobe lo be ba muru won ko si nti a da ogbe won sile fun se bi ko lo fojugun oyin ke gbe si waju ijoba ni ko rojo ti e bo ba je bi won o mo ikani orojo ikasiko ni o da eje ka jo se o asiwaju oku ise o oku afomo niyan se ma deyin o tori pe an ri po le se niyan se fi o sibe be ni ti ba n ta lenu gagaga iwo fi won le fun dajo olodumare aye ki yin ni teyan ba se nkan to dara ota won niyan da e la loro ni o o tun di ni dede akoko yi kan na lola ka to paje
1: mi kale oro ko mi yi ma ti su mi ise lo n pariwo eyin didun ara riro e wo mo se mo pe ko le mu oko lo oko mo ni o se sukesuke da towo re le ni koda ti e kan sun lo ni
2: aba aju ko ti igbo ni nipa 24/7 aba make sure korojo gogun bile tawon okunrin bire fun gba gogo akanse gogi bile ta gbe kale lona ti gba lode 24/7 aba make sure ko lo tin nu rara o kagu eyin didun ara riro afo gede gede jo ti ara danu logo lo mo okunrin agba duro to ti o si ma sise akori lodun lolufe re iwe atebo la fi pelu re ajo nadaki fun te dugba o da lagu ara 24/7 abamission lati je alagbata jake jado le nigeria e ma pe 0916062623 09

0: John Venn's 3-in-1 chocolate. Enjoy instant goodness.
1: Ureo dako, o ma riba ma du kon ma erubo.
2: Ureo dako,
1: o se ba na, iye pa ti o pilo si. Agbede fade yo, gun bade ni yo jade, kwa le de wo. O ti kwa do me wa, o na ke wa ere yi o. O lan lo du ma re wo se o. Wede yin re baje, ojo ojo ma, o ron ma jire ba ngon. Tori ke nga ye, iba yo ti no ba jade wa ere. E mo ran ngon ma e sire, o tojo ngon ma e luka luka. O ngon bi, atire aduko, gede o ngon si yere re. Tori wa luka re, ke nga ye, baba o gun bade ni yi. Asho ma lo ma bi tere. Ojo l'oran ya gbagbe re lai lai amaka ti ere re o awon ma nga lafia uli e nga lafia erun re o ba ire bi baba ogun ba de ni yi omalulu re go omalu nga gba won soyin omalakeke godo mi rokodo ye ba mori kedo agu da won akeke omaleja meta yo na rojo oba na mu se tan o na ri gidi loro na gwata ya tu keta won we ma ka sun ire o kedo won ma ato won ma ma olukede.

0: shida da la bayi jo da so run ti mo fi soro lara so tin gbo bayi e elolo so po need la no yen na send account e ire mo nse o mi o le da obo o tori en to ba ti ri ogo yo mo pe enugun ni o kini
1: e what
0: enugun
1: enugun
0: ni o
1: enugun iwo oyo
0: kini ke lo tumo si
1: eh iwo na mo kini enugun tumo si
0: joda
1: eh
0: joda
1: eh
0: mo mo ragba fin se o je kere ti ba ti ragba fi o le dagba
1: ibaje re yi ti wa po debi te be ge debi pe o ti e wa magba legbon mo
0: nkan se mi
1: o magba legbon
0: joda ojo wo lo dele aye
1: na alo ti baje o magba legbon mo
0: ka mo ton ra wa ka mo ton ra bayi
1: o ye ko mo wi pe ba ti e bi nti e ni nkan kan mi mo fi run gbon ju o lo bi ni nkan mi mo fori
0: so fori mo ta gagun kiriji
1: o
0: so mo gba ogun feje boju ki lo mo joda
1: oda ti fun
0: ta ba n patan
1: laye igba la okan mo fi ti gbo awo lowo ni
0: joda
1: eh
0: joda so mo me bi o ni se ni ma wo lowo
1: bo lo si ri
0: o nlogo igoloju roboto igoloju roboto ni
1: o ti wo lo ka e da wi
0: mo ka eko awo lowo
1: oye
0: mi o ti pe mo dologbe nigba na en to pada wale aye
1: o wa pada wa
0: on ti mo fi jo
1: lo ti ke se ofe ni abi eko kini
0: mo je eko kini duro koko fi beye sile na o de bi ta boro bo ibi ta koko boro loko niyan
1: jo
0: da so mo borun se ri
1: borun emi o dorun ri
0: akan ta so re
1: so pe lati gba temi ti wa emi o pada sorun
0: emi ju o se
1: to ba fe ma won to ti lo orun to ti pada ruwa o la won to lo ba
0: bi
1: emi o mo yen
0: ha
1: wo ri phone me se bo ni phone to n browse dada
0: se
1: wa wa te si pe awon to ti ku ri to ti pada waye
0: se bo boy
1: emi omo
0: ele
1: ele
0: yabi
1: emi omo yen

0: jọ da o nboro kan bo lekan
1: olabo ya agba
0: abo kan be nigba wa se abo ya agba ni nje sori abo yi o se bi eni fe de letter o gbadun mi jọ da abo e letter
1: elomi ele momo tun me letter to so
0: fi yun le so wara bo e letter yi iya agba wa gbe pa mole o ni abo yi o lo ti hodi
1: toro ti jabo jabo o ti ta
0: iya agba ojo abo yi nu bo ba dojo kan fere mo iya agba ma bo e letter
1: a tun lo
0: a fi mugi yo gbe le yo pada ma bo alawo o wa dojo kan
1: e don boro bo
0: o wa dojo kan yamo iya agba mo nlade o o ni kilo so
1: kilo so
0: o ni ko abo e letter yi mo ti en gbe opa mo le ni
1: opa mo lati ejo yi
0: to wulo fun
1: kilo wulo fun gan
0: joda

0: lopo igba awon eyan ki mo bi data won se man tete jotan emi gege bi ero ibanisoro alagbeka wa je kin je si bo ti se man sele gan kete ti olowo mi ba ti sun ni ma ti ma se ohun ti ko ni mo to ba si mo apere kin sare se auto updates niyan ti orun ba ti wo lara ise bere niyan ma se cloud backup to ba ti wa fi orun re si gia 3 gbogbo awon apps to ti sisile le mi a ma refresh ntemi o to fi dori awon apps ti o lo gege bi ero ibanisoro e mo pe mo gbodo mo gbogbo bi nkan se nlo lori ayelujara ti olowo mi ba ti ji e gbo n to ma nwi
1: yeah, mo gbe o data ti mo sese se ma ti to
0: se mi o so fun e
1: jara e ma je ki phone e ma fi data re se oble se akiyesi auto updates pa awon apps ti o ko ba nilo nigba ku gba
0: ero ibanisoro laso le mi o kokoro ti nje data ni je ku je fun eni ti o ba se amojuto data re
1: je igbadun data re ni welemu leave it 100 mtn
2: Eshim.
3: Alejo wa laarin iseju kan e ba yanana ona ti renewable initiative le gba lati le pe kowo yi mo di ese kuku mi tan ni ko lo gan
4: ewo ni kia kia awon ese kuku won yi won ni awon iya loja ti won be ti won ki so loselu won lawon baale won lawon yuki da gbogbo nbe to pe ki soro loselu ko won ma awon eyan won laarin emi na ma sise awon awon ise ko to ye pe mo ma di ese kuku daada a mo awon ti won se kini won wa gba volunteers tan ba ti gba won e lo sese kuku bye bye e ri awon eyan to wa nbe e goruko won e gba kini e ri popo popo o te la card number gbe te ba ti ma debe lara won to wa lese kuku te ku won ni ona lowo she understand ni ona ton le gba niyan ki se pe te ku awon ejo stadium ke woso she eni to ni 50,000 naira te ni ko lo ma ra so to ke ma so 15,000 naira lo wa fe ku si lowo je ba ra so to oro e je kan lo sese kuku
2: Dada, eseun e je ka fun awon eyan ni anfani lati pe 08162519991 ki won ba wa da si laaro toni lori eto hello
5: hello e karo
6: e karo e kujimo
2: eseun
6: e ku eto
5: papapa
6: arakunrin to wa so laaro yi o so dada e jowo awon ti won ba ma fun ni nkan won yen e je ki oba ilu awon youth leader won se so yen e je ko je awon lo ma je agba keru e o ma lo ma bo so wa awon oloselu emi comrade ayodele lati suba ilu
2: e seun e se adupe o 08162549991 hello e karo
7: oruko mi na ogbeni falola mo pe lati ore
2: o ya ngbe
7: e se baba to so won yoro gidi na so sugbon awon mo nigeria a ma soro tumo ni won na ti dati yawo are wa sabi yemi to ko le sabi yemi awon mo nigeria won are yen o epo kon le fa won ma le ro ngba yen o lo ti o eu o fu won ni about 50 buses ngba yen ati be be ka kere sugbon le ko lo ti sa kon le laso mo ro omo nigeria ni e mo je ka ma loro lorun lati ma bara wa je nje o ni baje e se ku eto
2: e seun e se adupe o 08162549991 hello e karo hello e ti wa nbe eh o ti ja
8: hello hello
2: e ka ro o
8: e ka
2: e se an gbo yin o
8: o ko mi adekunle lati pe hello
2: o ye da si an gbo yin
8: eh bo je so pe ko se yin yen o gba owa won youth leader atawon ba ilu
2: 08162519991 hello
9: e karo
2: e
9: karo olu lati owo lo soro
2: o ya ngbo yin
9: eni to soro laaro yi o soro gidi oro gidi gidi lo so o so nipa mo se npon owo yen bo se npon owo yen looto awon to nbo so we empowerment no se fe fi se awon to ti ri je to ti ri mu lo tun bo so we iyan o to ekeji won so nipa ori lo me olo lo mo ni ti ise to ma se to ma fi la ibi ki ohun kohun ti yan le se ki yan ma sa joko wo o ye ko bere nibi kun ise ti yan ma se ti yan ma fi la olorun lo mo nigba ti church a ma preach ni church kan pe kẹni kẹni kó má sí jókòó kó máa wá nǹkan ṣe ó lè bẹ̀rẹ̀ níbi kékeré dangote tó ta ń gbọ́rúkọ ẹ̀ báyìí ibi kan ló ti bẹ̀rẹ̀.
2: ọ̀dà ẹ ṣeun ẹ ṣeun ẹ ṣe àdúpẹ́ o torí àsìkò ó ti
5: lọ ní ẹjá máa gbábẹ́ ìlọlẹ́wà láàárọ̀ ẹ̀.
10: ọ̀gbẹ́ni ìdòwú
3: olade pupo e seun adupe pe
2: e se adupe o
3: e da wa lohun ajinde ara o mo je lase olohun
2: to
3: adegboye gala ni loko temi nje o yoku
2: ti dada mi opo yen mi jo oda o na loko temi nje o atumo pade lojo mejo lagbara lowo olohun ire o

0: Etuku dede wo yi eyin eyan wa nibi gbo ti e tin lanfani lati mo gbo wa e ka bo sori akanse eto ni ikani ta wa yi e tun ba wa sun idi radio yin tori pe eto yi yo se yin lanfani pupo pupo papa julo ninu idile yin ile ise to nse gbogi 24/7 aba mixture awon na ni won se onigbo wo eto yi ti won si ni ka mo gbara wa nimoran ka mo soro isiti funra wa ka si mo towo tin do wa bo abi aso se bi yoruba bo won ni eni to ba dake bayi o na ni tara re ba dake ni koro mo wa di idile to tin toru tele to wa di nti yanpon yanrin sele nbe awon kan ni won fi oro ni won fi to wa leti ta si wo wi pe ka fi gbara wa nimoran ka si fi si odi won ile aye wa idile kan to ti n toro tele laarin oko ati yawo biri o na loye lo wa bere ni je pe yanpon yanrin o n sele laarin won ase inu yawo yi ko do si bi oko re bo se ti mo se o ni ko soju se re bo se to ati bo se ye oloko ohun o se to ko soju se re bo se to ati bo se ye ninu ile depo ko pe oko re sakiesi ki won dijo wa ojutu si isoro to n koju won yi ko se be depo ko gbe igbese pelu oko re nse lobirin yi lo ba na se sita amo ko pe ko jina ibe na lo ti gbe jombo wale to si ko bara re sadede lo bere si nru to si bere si nbe ibi ti won ti n gbe kiri ohun ibe lo ti wa jewo wipe e dakun e ba nbe oko mi e si ba nso pe ko dariji mi tori mo ti se lo ba bere si jewo ibi to rin si ateni to n ba dore e koko ase eni to n ba dore e koko yi ko fe fun re rara eleyi un ohun to fe lo lara re lo n wa kiri o wa di pe obirin ohun o ge ka abamo je nigbeyin esi ma wi pe yoruba ni abamo bayi o na ni gbeyin oro kọlọrun oba ko ma je ki abamo ko gbeyin oro gbogbo wa eyi ni ile ise to wa nse gbogi 24/7 aba mixture la fi wa ngbara wa niyanju wi pe iwo yawo to ba mo wi pe oko re o se daada to ninu ile gbiyanju ke ejo wa ojutu si ona abayo un ni ki se wi pe awon beta ana seta o na lo le jona abayo iwo na gbiyanju ko ra egbogi 24/7 aba mixture ko ra foko re ko bere si ni takebe a nje n to dun a n mu n to dun elomi wa ko le bere mu nkan le mo be elomi wa ko le ririn seju marun yo ti ma fowo le badi gbogbo awon nkan ta nje didun didun yi to n sakoba fun ago ara wa laye atijo awon baba nla wa ti won ba je nkan dedun o lawon egbogi ti won fi mo koju e awon egbogi na la wa po papo sinu 24/7 aba mixture lati mo je iwulo fun gbogbo awon eyan o wulo fokunrin o wulo fobirin o wulo fomode be lo wulo fun agbalagba e si wa mo wo egbogi ta n soro re yi ko lo tinu rara ponbele egbogi na na fi se ajo NAFDAC ti fontelu iwo na lo ra loni tori pe ijawa ija osi always guide ni won ni ko guide ara re e di nkoko doke lo na mo si npada abo e ku kale
1: baba egba mi era mi kale oro ko mi yi ma ti su mi ise lo npariwo eyin didun ara riro e wo mo se mo pe ko le mu oko lo opo mo ni o se suke suke da towo re le ni koda ti e kon sun lo ni
2: aba ajo ko ti igbo ni nipa 24/7 aba make sure korojo gungun bile tawon okunrin bire fun gba gbogbo akanse gogi bile ta gbe kale lona ti gba lode 24/7 aba make sure ko lo ti nu rara o ka gbo eyin didun ara riro a po gede gede jo ti ara danu logo lomo ya ba duro to ti o si ma sise akori lodun lolufe re iwe atebo la fi pelu re ajo NAFDAC fonte gba o da lagu ara 24/7 aba mission lati je alagbata jake jado le Nigeria e ma pe 0916062653 0916062253 oruko money janu omo 24/7 aba mission gbogbo iga ijawa ija osi always guide me
0: bẹẹni ìjáwá ìjà òsì always guide náà ni ṣe wá rí gbogbo ẹyin tí ẹ bá fẹ jẹ alágbàtà fúnlé iṣẹ tó ń ṣe gbogi 24/7 aba mixture yìí nọmbà yìí òun náà ni kẹ ẹ mọ pé 091-60-62-62-53 ẹ jẹ́ ń pè lẹ́ẹ̀kan sí 091-60-62-62-53 tó ó tún dìgbà míì ná tá a tún mọ pàdé ire o
3: olowa ni o mi ando
4: o wa ni o mi ando
3: pade tun ni o mi ando
4: o wa ni o mi ando Oya shoppers, make una hear correct gist. Maggi chicken flavor promo don't land o.
5: Buy Maggi chicken flavor 50 double cubes pack and get 10 extra cubes free.
4: Yes o. And if you buy small 10 double cubes pack, you go get 4 cubes free.
5: Na more rich chicken taste, more enjoyment and more value for your money.
4: Rush go your nearest shop now and ask for Maggi chicken flavor promo pack before it finish.
6: Offer valid while stocks last.
4: Me and Maggi, so good together.

0: money, abalada yente min duro de je ti e mo pe ninu dije fe ya gba nla ye eleyi to lo lowo ta wa yi gbogbo apapo yellow card ti won ti na ibi ti ifese won se ale ana de duro se mo pe senegal atorile de belgium lo gba ifese won se to pari lale ana mi o so nipa e ti won tun gba loni o ibi ti ta na de duro 180 yellow card ye yellow card don lo bi 180 ni won ti na ninu dije fe ya gba nla ye to din yo ege bi nkan se wa si awon referee n para gan mo ni se si wahala won to ba ti se mana mana wa gba ni o je mo nibi ti ifese won se ta le ana tu pari si red card bi meji la ototo ni won ti nanu dije fe ya gba nla aye todun yi eleyi to si je o fi itan bale je mo ninu dije fe ya gba nla aye odun 2018 ati dije fe ya gba nla aye odun 2022 red card merin pere ni won na ninu dije mejeji lohun 2020-2022 red card merin pere sugbon todun ni kan won ti na meji la won isi ti ipari se ri pe parameter awon atokun fe se won se todun yi kini n to fa awon agbabolu lati le adulawo ni won fi n jajo reyin 0816251991 o se pe kan dondo ka jo gba awon to ku senu e ki lamoran yin fun won awon temi ni o dun wa gaga nigeria qualify ele ti wa nbe oruko yin ati bi te tin pe wa o eh won lo 0816251991 won gaga loju opo ye pe ye nko lura won ni o nko lura won ni o pẹ́ méjọ̀ ọ̀dá àwọn gọ́nàṣì ni báńkì adégbòye gàlà ni hello ẹ̀yin rẹ́díò yín lẹ̀ ẹ̀yin lẹ̀ ẹ̀yin lẹ̀ orúkọ yín sà
1: ọ̀lànà sà látàkùn
0: ọmọkọ̀wọ́ lẹ́yìn
1: ọmọ gọ́nàṣì ni
0: ẹ wo bọ́ senegal lánàá àti belgium
1: mo wo mo tún wo ti drc gan
0: kí lẹ́yìn rò pé ó sì àwọn méjèèjì
1: number one ti DRC nkan yẹn kan ti mo notice about them is that wípé when you are playing a professional team mo ri wípé there is one thing tán pè ní maturity in football kò sí ní ti DRC yẹn but senegal wọn ni but in as much 90 minutes mo sọrọ kan when is it not last world cup ti this belgium play pẹlu japan nkan
0: padà wá náà ni
1: 2-0 down bele iru mentality yen ye ko wa pelu won pe people that we are playing athletics yo ba ni nkan to ti se yan kan ri o ti se won ri o wa e kan lu o mentality pe kini se 90 minutes la fe duro de e wo tan tan se lo ri ko lai winning 9 final won no lo not lo ri ko lai won tan fi lo tun tan fi lo win ni won ni tan fi score 3 that's the only thing to do with you to Senegal at 6 one I rate Senegal the whole Africa Senegal I rate you wow. Take a look at what they
0: I want to come by
1: the only thing to more in your country more to be you go to the escape through Egypt escape through at Algeria this I cave at the although me underrate you won't but all these Argentina people mo doubt it but awon meji yen tawon meji yen ba le save the scripture a je pa ni meta that Algeria and
0: Morocco
1: and Egypt
0: sugaja ese je ma fi ese lo laaro toni alo ku so awon mo ya wa lati le adulawo a ri nkan bo yato sodo folajin oye tayo ruko mi lo nje be e je ma gbin ju ka sere idaraya yo to do lala ago mejo titi igba na e je ma sere idaraya e ku kale
2: àwọn tí ẹ rí ẹ nígboro lẹnu ọjọ mẹta yìí. Ó bẹ́ẹ̀ là á bí ni ìṣòro iṣanra iná ọmọ ni. Bí o bá jí gbogbo ara máa romí tí iṣanra yóò máa fà mí so láti ìbàrá ìdídí ẹsẹ̀ ni ó máa romí gógó débi pé mi ò lè bẹ̀rẹ̀ mú nǹkan lẹ̀. Ìṣe lọ́wọ́ mi máa ń kúrìrì àti ẹsẹ̀ mi ti máa ń kan mí gógó kódà èrò oorun sùn dédé. Ó ọ̀rẹ́ mo ti gbìyànjú kó rọ́nà báyọ̀ jẹ ayé ọ̀hún tiẹ̀ wá sú mi. Ògbólógbò ọdẹ tó ń fi wí àtẹ̀gbò sọmọ ara yé lóore lórí èyíkéyìí ìṣòro tó ń yọmọ ẹ̀dá lẹ́nu. Ìwọ náà gbìyànjú kọ̀ sí bàbá òkè ògùn lónìí. Ẹ máa pe 0706460-6419 0706460-6419. Bàbá òkè ògùn àgbàlagbà ọdẹ tó ń fi wí àtẹ̀gbò ṣèwòsàn.
3: Mo kí ọkùnrin, mo kí obìnrin, mo kí ọmọdé, mo kí àgbàlagbà. Èmi tí mò ń kí yín ni bàbá òkè ògùn tí gbogbo ayé mọ̀ sí bàbá ìsẹ́yìn tí mo wà nọmba 4 Dúdú Yemi Lane opposite Oye Mekun Grammar School ni ilu Akure boya o fe bere nkan kan bo fe bere oni mare kan to fe bere lowo mi pe mi sori ero bani soro mi yi 07 60 60 64 19 kini le ese baba oke ogun ti en gba awon eyan ni momore lo lori ati pe kini le ese baba oke ogun se ohun na ni isoro to nba waja ninu se ara wa ati to nba waja ninu egugun ara wa apere wo ni won ti en ri elomi a ma ri pe tohun ba sun bayi tohun ba jin ati dide nile re isoro ni oje fohun tori gbogbo ara ni o ma ro ohun elomi a ma ri pe ise ohun bere si ba fa ohun so lati bi ibara di ohun de bi ese elomi o le bere mu kan le elomi o le duro pe elomi a ma ri pe gbogbo enu eti ohun lo bere si ma hoye be le elomi o ma ri pe gbogbo enu ara ni kan bere si ma ja ounje tabi nkan bere si ma rin kaaki inu ara ohun tabi ara ti e bere si ma ta ohun bi e pe ohun fi atarara pelomi ba so esun lale bayi ati ronun sun re isoro ni elomi ba tun sun wakati kan tabi wakati meji to ba jin laaro bayi ati dide nile re na isoro tun ni ogun seju ogun seju ko ni le dide lori ibusun re to ba tun gbianju to dide bayi to ba fese lele ba ese o kan gogogogo bi eni to gbe ese le egun lemi afi ma pe e ma ja wora wa ni ran iwa na gbianju ko wa yoju si wa fun mara kan abi meji office wa ni number 4 Dudu Yemi Lane opposite Yemekun Grammar School ni ilu Akure tabi ko pe mi sori ero ba ni soro mi yi 07 60 60 64 19 nkan yi ti se akoba fun elomi to je pe apa kan elomi ese kan elomi ko sise ma rara elomi o le dagbe be elomi o ba fe jade nu le re bayi ko le da jade afi ko mo fa jade tabi ka elomi ma fi opa si kete ese be elomi ba lo bayi yo ma ri pe nkan kan ti en ti hun si waju ni gegege bi e po hun fe subu eyin e wa won baba wa e wa won baba baba wa elomi won lo gorun odun won lo gofo odun pelu si asekara elomi nse si agbe elomi nse si ode ba sin won tun ma da ta kebe kebe se bi ewe ategbo yin na le won na lo nitori e mo fi lo ko ewe ategbo eyi to wulo fun okunrin to wulo fun obin mo ko wa lati ilu seyoro awon egwe ajise dada awon egbo ajise dada to wulo fun wa ta ba lo ta na ma ri ta ma ma ta kebe kebe na mo ma fi so pe ode ni mi ode ni baba mi eyi na ma pa awo ode a le rin ogbon seju a le rin wakati kan a le rin ogoji seju ti nkan ko si ni yo wa lenu ninu se arawa beni kaka oni yo wa lenu ninu egungun arawa se bi ewe ategbo yi na la wa na lo iwa na wa janfani ewe ategbo lodo emi baba oke ogun ti ma wa ni number 4 Dudu Yemi Lane opposite Oye Mekun Grammar School ni ilu Akure ero bani soro mi re 07 60 60 64 19 alafi ara wo ni bi fi abia oju
4: aje ki ama ki gbogbo eyin ololufe wa nibi kibi te wa 39 fani ati ma gbo wa yala nile yi tabi nile okere oloyinbo ma so nkan kan wi pe agbara ni afin toni je iyen ni pe information is power ti eyan ba ma nipa awon nkan tin lo eyan kan ma padanu awon anfani loloko ijokan tin lo kaakiri ni sugbon lasiko yo pa se to ti sun yala o fe ra nkan ilonule tabi phone aborisirisi nkan wa so pe ami lowo lowo mi o le ri kini ira anfani alailegbe kan ni o tun de bayi lati le je ki won o di en ti o ni awon duki ata ma si properties daada lai se yipo lagun ile ise kan wa ti en pe ni sidikie kini won ki e fun gan kini won duro le lori jo e la fi ni asoju sidikie ni inu yara agbara pelu mi ogbeni Abdulhakim Okunola e ba mi ki gbogbo awon ara ile
5: e ku dede woyi o eyin ara ile oruko mi ni Abdulhakim Okunola gege bi olotu se daruko application asiriola oni agbo abayin
4: okay.
5: Ti a mo si CDK CD CA RE application ni te pe ti e ba ti ni ni ori phone yin en ni anfani lati wo ati ra ati san die die gbogbo nkan elo nu le phone ni o laptop ni o mattress ni o kettle pot ni o
4: be fe ra gango
5: be fe ra aga o wa nbe be fe ra moto o wa nbe tede mo sanwo die die lai ni ele kankan ninu ati wa mo fun awon onibara wa ni daniju wi pe ki won lo si oju oja ki won lo wo pe elo ni won ta
4: kini o ko ma se pe fe gbe won mara o
5: ni ki won lo wo ko to di pe won wa ni anfani pe o da je mo sanwo kini ni odo wa anfani si wa fun won lati sanwo di lati osu meji ti de osu meji la so awon kan to wa ta ri pe osose ni won fe anfani lati mo sanwo anfani na wa fun won lati sanwo lati osse meji titi di 40 weeks
4: ogoji osse
5: ogoji osse lati mo sanwo
4: mo be bi n pe se won kokko so iye kan le ni won wa gbe oja won a mo so yoku die die bawo won se
5: e seun olotu se ri bi a se gbe kale ni wi pe anfani osu meji titi di osu meji la ta gbe kale ti won ba tin ra ta ba tin sanwo de idaji osu tan ba mu la mo gbe oja yi fun won ti won si mo fi ni anfani lati mo san yoku fun apere ti won ba mu osu meji ta ma ti sanwo alakoko kale o tun mo si wi pe a gbe oja yen fun won won sanwo yoku ni osu mi ta bo si ta ba mu osu merin anfani won fun lati san ikini keji ta ma ti san tan a wa gbe oja yen fun won won a mo san iketa ikerin leyin gba ti won ba tin lo ikini lowo ati osu mefa ati osu mejo ati be be lo bo se wa ni yen sa
4: ikini idi ti e fi se ba n pe kawon yen kokko san owo le die de to di pe e gbe oja fun
5: e se won olotu se ri nkan ta se ni wipe a wo pe gbogbo en to ba tin se ise o ye ko ni anfani lati ra awon nkan to si le mo san owo die die so eni ti o mu osu merin to san owo kini keji fun okan wa ti bale lori pe
4: eleyi
5: yo le mo san owo lo olotu en to si fe pe mo fe san owo kini tan le kan na ni anfani wa ko san ko si mo gbe nkan re lo a si gbe wa si ile re bayi ni lai ni da alamu rara rara sa
4: se awon ni won lo na kini oni won lo ra nkan ti ba fe ni abi eyin le ra fun
5: se ri gbogbo nkan ti won fe ra patapata bi phone ati eronu la pe ti gbogbo e patapata awa ti ni gbogbo eleyi nile se wa ri toni moto de a mo fun won lanfani ki won lo woru moto tan ba fe color tan ba fe iye tan ba nta kan so fun awa wa lo sanwo re idi ni pe olotu a ti ri orisisi pe moto ti awon people ra fun mi ko da nkan kan ko ni je pe moto ti a ra fun ya je pe moto te lo wa fun ara yin gege bo se je niyan te fi lanfani lati mo sanwo re lai ni dayin laamu rara rara
4: nibo ni office yin
6: office wa wa ni Exodus filling station formerly Tota opposite Factochi Pharmacy Oluwatuyi Quarters Akure Ondo State
5: Olulese wa si wa ni number 6 Ike Asogua Anthony Leko ni ilu Eko be ni olotu
7: e pe CDK sori number yi 07074542995 lekan si 07074542995
5: e seun olotu
4: oro leti gbon lati enu ogbeni Abdulhakim Okola teje asoju CDK iwana magore loni o le ba de ti oni dukia
8: ore wa kilo de to roju koko bayi
9: wo ore o su mi oje iya isese petan lori phone ni o ni gbogbo abo oda na wa ni njo gas cylinder wa na ti fe je tan gbogbo electronics wa lo ti denu kole owo ni o si sarajo yi
8: ara nta nwo nu sopo obo nipa CDK ni
9: CDK kini nje be
8: CDK CDCARE application asiri ola ni nibi to ti ra gbogbo to fe to si ma san o die die bi orisirisi gadget electronics to fi dori ka oko ayekele o si lele lori o iye oja to bara lo ma dawo e pada o le sanwo elo to bara fodi josu mejila tabi ogoji ose
9: iro ni o
8: totọ han ni gbogbo awon kan elo nu le mi ori CDK ani mo ti ra won koda iPhone to wo lowo mi yi ni sanwo re tan
9: o si riru eyi o ti fi pamọ fun mi lati jọ yi
8: iwo lo bere ṣugbọn ni bayi tete download CDK lori Google Play Store ati iOS App Store ki wo na ma jaye CDK ni welemu ranto nilo ko ma sanwo werewere lai ni ele kankan lori e ko si website wa cdk.com

0: ni gbogbo ibi te tin lanfani ati gbo wa loro ila tin kin pe ojure mo yin loni o
1: se dada leji o
0: adupa lowo olohun alaura bi leyi to mu ala latana to tun mu pada loni
1: abi si agbe oruko re ga o
0: were were were ana la so pe inu wa dun tori age kin kan amo tin lo were were ni
1: adu te rojo oni na bayi ojo ana ti lo
0: e si o
1: ojo oni la tun de bayi
0: si o
1: ojo la tun wa waju
0: ti o se ni to mo
1: be ni o
0: sugbon ta wa le so fun pe ola ojo jima ni mama
1: e bi go mama mama
0: e ma so ku da ta mo la mo nawo soke
1: be ni
0: ani kilo la mo da ruko ojo ke
1: o de pe ola lojo jima to promise mi yen
0: se promise
1: be ni to promise mi yen
0: e ya o ngbe yo promise ngbe yo
1: ah o si se taku taku
0: o mo da da ni
1: ani to lo fo mi ni nkan
0: o ngbe yo se o mo da da ni
2: Ọrun ti kangiri sibe yo si saka ngbigbi da bokun yen Rebecca omo tebi aye Ogun sun lade mama ndo je yomo e mo le gbagbe ya siso
3: emi o eye omo emi o
2: osu die seyin mama jowo sayeyin omo goran odun lokan 81 years thursday ojo keje osu keje odun 2026 na go merin role ohun sin ale oni gbagbo nule e number 4 ore oluwa lane new town odo sida ondo friday ojo keta osu keje ohun sin ati siku nule e odo sida yi kan na daba ati siku tan ketenu gbanugba yoku odinu gba saint stephen grammar school odo sida ondo nibe ijije mimo ni gbanugba merigede mu ko tito leyin o ti awaye dujo lo ma tele un opo ma to momo o pe ni yemo bi Dear Nara one Mrs. Mary Akemola Aya Kwela Danugan Mrs. Olamoko Aya Laji Mr. Johnson Ogunsun Lade Leo Yemi Ekira Jama Amago Demomi Moguno Domo Thailand Otu Amo Wono Sokoti Aya Wono Dosita Mbegioba Woma Suye O Mr. Akemola Okwela Da Adal Okwen Erika Ofida Kedefi Anangoma Lo
4: Daddy Junior Joe Jensen Ma Jimmy Kale Bogwe e na ojuse ju meji lo
5: Ah mommy Junior ma yeye mi mo ti yato si ti tele
4: Fi mi le jare
6: Diko tap abaka su lo tun se goro
4: Ye ma pa mi jare je nse ya awon omo mi
5: Mo lo nsa lo
4: Rono Daddy Junior ogbon wo lo da
5: Emi na ko isowo Diko tap abaka su ni ogun ta fi mo ijile pa ewe ati ewe le wa papo lona igbalode fun awon okunrin ajabi dani Be ni ore mi alowo le lo fun mi o wulo fa awon okunrin to nrepete dowo le bi ewe okede ta fi na pa loju ise ewo ni ko njo wa nle lati je kokunrin o ma woke finu ka bi o se Bokele, kai, bingo kababa kapsu, iru konsho, wala wudo kuta, ile she, ayo aba health limited, lo popo, fan wako nene kan, ele rira ni kamis ati pharmacy, kwenye kurele alaye, epe 0803-860-6858, ele kosi, 0803-860-6858.
7: Esu wa sini amale,
8: ele wa melu agbado,
9: o ma joro pe bijo usira ti gare
10: ara lo gedo pogota dranye
11: oyin sologun dere mo
10: ache yi sumodo o kabiyesi
11: his imperial majesty
10: over doctor ajibade gbade gbochi ogun oye keta
11: paramount ruler of our kingdom
10: chairman ondo state council of oba
11: we mi amu yi chache mo o olowo afoche
10: eri popo na re tuwutara
11: bi kene kene ori ade
10: kokorokoro jabeye madupon la
11: ene ba pon la o pon
10: oluwa ma choran ma be
11: oriwe ma bo ma bo
10: kajidu luma
11: ojin labacho
10: ojin labe keta
11: obelebe laberawe
10: kema cheju
11: hachagala mutata
10: amade merojo loro borobo
11: ologo
10: baba o
11: ashifa kimade osikaye sakit
10: loruko apapo agba ma ologo
11: ito ologo afuwo ngenge
10: tuwa mukato
11: kuwa mukaba
10: o luwa yegede
12: o ti pe odun meta gbako
13: eyi ti abi amo ti do
12: tun fe na o mo e ti sun laye olugbala
14: ah o mo se ile ni je ni
15: o
12: ko eya ani ire lori ani is like ayefi ni ojo keji osu keje odun 2023 ni igbati abiyamo ododo ko feran ebi
13: omo
12: ara ti ore
13: yin
12: take me see
13: oturoko
12: edi
13: kede
12: omo won ni ipesin akoko
13: to je aya won
12: ni oka akoko
13: to ku leyin 60 years
12: ojo keji
13: osu keje
12: odun 2026
13: lo pe odun meta gbako
12: to tin se pade pe lawon angeli
13: alaso funfun
12: ni eyin egbo ori ki mama
14: ipesin ipesin oroko ja ko tepe tawe ko ti rupe o ma se pobi ni yojinju re olobi yi so kanoko o mo lope yen ko ba ni ipesin ipesin o ma fure gede aloro imbo o lo me bo mi afururu o ma fure ko pa ba mo le re gbagada bo desa
12: e je ndasi wini wini loju orogun
13: eji woro loju iya
12: o wole alaki sa
13: o so won doni gba so
12: o kan ba bi
13: eji lo wole to bi wa
12: mr solayinka
13: o turoko
12: olabinjo
13: loruko gugu ebi
12: loke
15: ekun gede wo yi o eyin temi
16: emi femi alagbo lo nsoro ti office mi wa ni solo junction legbe democracy park ni ilu akure
15: balẹ si ilu ikare ni on the 21st di on the 26th July osu keje ni 77 hotel ni ilu ikare
16: tabari wo obirin to ti wa ni doko lati ojo pipe to ro mo pe ronise ma bolode mi fe melagbo tabi iwo to nto ni emerin le marun ti ile to mo ni ma bolode mi fe melagbo ore eleyi o da fun ago ara wa tabi iwo to je parayun ni tabi inu re gbona lati nu wa ni tabi ara nja oje ni tabi iwo ti o le dide ah ma bolode fe melagbo ni pase eledumaran olorun yo fun won ni wosan number wa re 070-6532-6843 tabi iwo kunrin to le gba bo dara dara lori papa pelu aya re lile tabi iwo tun je pe ko ti emukan to nse olago ara re ma bo lode mi fe ma lagbo number wa re 070-6532-6843 le kan si 070-6532-6843
0: ile se lopa ni pile ondo lo mo ti do la arabirin kan ni odun mokanle ni ogota 61 abile ko mudupe oladele eleyi ti awon agbebon ti won ki mole ni ilu owo ni joba ibile owo gege bi won se so latare bi awon agbebon ohun bi won se ki arabirin na mole ina tun ji oko ayokele re ti won tun ji gbe sugbon awon olopa ni ipile ondo ina jo se be ki ese bo sukutu kan tan wa ti won jo wa ti won si se be tan gbo mi jakana to ba fun ara won o gege bi ile ise olopa ti so wipe akanse ise ohun ni won se nigbati won gbo ipe pajawuri nigbati awon olopa ohun ton si gbe igbese labe commissioner olopa ti ipinle ondo felix owagu gege bi atijade ohun le tan ta register ni ana ojoru lati owo agbonso ile ise olopa ipinle ondo di sp abayomi jimoh oni arabirin ohun ni won jigbe ni kutu ayo ojo ketalelogun osu kefa odun ti a wa nu re yi nigba ti awon agbebon ohun ti won ya wonu ile re nilu owo jimo wa se alaye oni awon akobon korun sise labi ohun ina tun ji oko ayokele toyota matrix ni ti o je ti arabirin ohun ti number re je www4348 ti won jigbe won ni nkan bi ago meta ku iseju mewa ni oru ini ẹni tí ó jẹ́ dpo àgọ́ ọlọ́pàá b division ní ọwọ́ tó gba ìpè pàjáwìrì tí wọ́n fi tó létí pé àwọn gidi gan kú kan tí wọ́n di àmọ́ra ogun iná ti ṣe bẹ́ẹ̀ fi tìpátìkù kù wọlé arábìnrin ọ̀làdélé o léyìí tí wọ́n sì jí gbé tìbọn tí wọ́n sì tún ṣe bẹ́ẹ̀ tí wọ́n tún gbé ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ rẹ̀ ọwọ́ tẹ̀síwájú ní dpo ọ̀hún lọ́gán òun ló kọ́ àwọn ọlọ́pàá akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ àti òfin múfẹ́lẹ́ tó kún wọn jọ o tí wọ́n sì bẹ̀rẹ̀ sí ní dọdẹ tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní lé àwọn afurasí ọ̀hún àjọ ọlọ́pàá ọ̀hún iná wá ṣe àrùbápàdé àwọn jàǹdùkú ọ̀hún nígbà tí wọ́n fẹ́ sọdá inú igbó kan sí igbó kejì ní agbègbè ọ̀jana phase 3 ibẹ̀ ni wọ́n ti dojú ìbọn kọ́ra wọn o wọ́n fà á ó tóra wọn pẹ̀lú ìbọn ti ń bẹ lọ́wọ́ àwọn ọlọ́pàá náà àti irinṣẹ́ ti ń bẹ lọ́wọ́ wọn léyìí tí ó mú yanyan ní àwọn kọlọ̀rọ̀ sí ọ̀hún náà ṣe bẹ́ẹ̀ tí wọ́n fi ẹni tí wọ́n jí gbé ọ̀hún lẹ̀ tán sì fẹ̀yìn rìn nípa pé wọ́n ti farapa yànnayànna ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ tí wọ́n jí gbé ọ̀hún iná tún rí gbà lọ́wọ́ wọn o tẹ́ ẹ bá fẹ́ ka ìyókù ẹ̀ mú wulẹ̀ sáré kiri ìwé ìròyìn punch daily post vangard àtàwọn ìwé ìròyìn míì tún jáde lónìí ní kẹ́ẹ̀nà wọ́ sí.
17: káyọ̀dé ilé ìfowópamọ́ àpapọ̀ orílẹ̀-èdè yìí ló mọ̀ ti ṣe bẹ́ẹ̀ ló gba ìwé àṣẹ àwọn báńkì ẹsẹ̀ kùkú tí a mọ̀ sí microfinance bank tí wọ́n lọ sí nǹkan bíi 56 ní orílẹ̀-èdè yìí ò tí wọ́n sọ pé wọ́n lè ṣiṣẹ́ mọ́ jákèjádò orílẹ̀-èdè nàìjíríà nígbà tó ń fi léde lánàá ẹni tí ń ṣe adarí ẹ̀ka yìí ti ń rí sí ọ̀rọ̀ ìbáraẹnisọ̀rọ̀ ní ile ise banki apapo ile yi yen hakama sidi ale lo so oni se ri igbese ti ile ifowopamọ apapo ile yi to gbe yi lo ti bere ti ni fi ese nile o lati ana ti se ojo kini osu keje odun 2026 latare bo se je pe gomina ile ifowopamọ apapo ile yi yen layemi kadoso to se fowo si gege bi won se so won ni ofin lo gbe agbara wo banki apapo na lati se be gbe iru igbese yi tako ile ifowopamọ ki ile ifowopamọ yi to ba je pe o solidi si ase won gege bi won se so won ni opolopo awon banki won yin lo je pe won se nkan to to ati eyi to ye ti won si kuju won lati pe ki won ma sise won ni opolopo lara awon banki na lo je pe iye owo to ye ki won ni ninu apo won lati pe ki won ma sise ni won ni o opolopo ninu awon banki na lo si je pe won ti fun ni iwe ase to si ye ki won bere ise lati nkan bi osu bi meji lasugo ti won ko ti won bere ise ohun bakan na ni won tun so pe opolopo lara awon ti won je ile ifowopamo na lo je pe won ti tilekun ile ifowopamo won pa pepepe ti won si je ki awon onibara awon oraye igba owo won ti nbe nbe won ni orisirisi awon nkan mi lo sele o le ti ile ifowopamo apapo ile yiro ti won fi so pe to awon onigba lati pe ki won ma bere ise o won daruko gbogbo awon ile ifowopamo na odidi merindin ni adota ni iyen 46 te ba fe ka oruko gbogbo won ni ekunrere e koja lo sile sinu iwe iroyin punch ke lo ka lekunrere.

0: ẹgbà mi ẹra mi kalẹ ọrọ kọ mi yi ma ti sumi ise lo pariwo ẹyin didun ara riro ẹ wo mo se mo pe ko le mu ọkọ lo oko mo ni o se sukẹsukẹ da towo re le ni koda ti e kan sun lo ni
1: aba ajo ko ti igbo ni nipa 24/7 aba make sure korojo gogun bile tawon okunrin bire fun gba gogo akanse gogi bile ta gbe kale lona ti gba lode 24/7 aba make sure ko lo ti nu rara o kagu ẹyin didun ara riro afọ gẹdẹgẹdẹ ẹjọ ti ara danu logan lọmọ okunrin abaduro tan ti o si ma sise akọni lọdun lolufẹ rẹ iwe atebo la fi pelu rẹ ajọ nadaki fonte lugba o da alagun ara 24/7 aba make sure lati jẹ alagbata jake jado le nigeria e ma pe 091 6062 6253 09

0: Yoruba ni yin yin ka tun le gba mi nsi tori eni ti o dupe gbefa o si gidi ni egbeji
1: ope pataki lowo gomina
0: lucky ayeda ti wa ori mi san
1: mo se faye gba gbogbo awon agbe loke egan
0: ke kan ma se ni yoto mi kan si ma ba se won lo ni regede fin
1: e mo gbagbe gbogbo alale eto ta la fun awon agbe
0: e je ka jo wo omo lu abi
1: e mo gbagbe
0: polygon map
1: lo lowo lowo
0: awon opolopo agbe ti se
1: ti won awon ko loro si
0: ti won ya si
1: victory ago forestry
0: ti ijoba ni pe ki won ma se
1: mo wi pe eto ya awon agbe lo ma benefit
0: gbogbo eyin abati igberiko kokan
1: ti o ti se igbese kankan ninu awon alaale ijoba won
0: lai pe
1: awon task force yo mo yaba kankan kiri
0: abati o ba ti se
1: ijiya pataki wa fun o
0: bakan na
1: gbogbo igbodudu ni awon agbe ti ko tan loke egan
0: ijoba si faramo
1: sugbon gbogbo ibi titi ki wa ti malaina
0: agbe ti ban

0: plantation.
1: Emo pekete te keru ni o.
0: Kede pataki uwaye.
1: La chowe kini
0: a ye akiola.
1: Commissioner for Agri and Forestry.
2: For students are to be in only first private university.
3: Sugar Owo Gobo in Daruba.
2: Oya Kalosi Westland University.
3: Wo
2: Osun State. Flexible and affordable fees. Lomukan yato.
3: Approved by federal government.
2: Hongba student. Wole lowo lowo.
3: Full time.
2: Togboye BSc.
3: In College of Natural and Applied Science.
2: College of Social and Management Science.
3: At the College of Earth Science.
2: To Bati Shade.
3: Nowo UTME.
2: Only jams requirement.
3: Below at least 5 credit passes.
2: In no more than 2 sittings.
3: O the student Westland University ni here.
2: Change of institution.
3: That what is it? 100 level
2: inu agbale iwe wa tabi
3: ECBT center
2: 2 or 3 credit passes
3: lo nilo
2: funju pe
3: OND
2: HND
3: NC
2: lo fi wole fun direct entry
3: awon students register
2: ba lecture
3: she exam ju pe
2: logba wa
3: put top up conversion
2: HND BSc with pass
3: auto class ile se
2: be ni oni ND certificate
3: tun le wole si direct entry
2: 200 level lodo wa
3: Westland University wa ni kilometer 2
2: iwo ejigbo road
3: adenike ajoke estate
2: iwara
3: iwo osun state
2: website
3: www.westland.com
2: edu.ng
3: 0708 057 6961.
4: O ti de ti gbọ ijọba ipinle Ondo labẹ ile ise to nri si oro ise agbin ati igbo oba pe awon kan gi oparun lona ito kaakiri ipinle yi laisi tele ofin ewo ni lati gi oparun lai gbase tabi gbonte lowo ile ise to nri si oro ise agbin ati igbo oba ni ipinle Ondo ijọba ti koroju si irufe awon eyan to ba nwu iru iwa yi ki won tete lo towo omo won ba so enikeni to ba fe sowo oparun tabi ta oparun gbodo lo gba iyonda ati ase lowo ile ise agbin ati igbo oba ko to le wo igbo gi oparun bibe ko irufe eni be to ba wo gbo oba lo gbe oparun lai gbase ti tapa si ofin ti o si fi mu keruku ata ofin igboran sanju ebo riru lo eje ka tele ofin lori wiwo gbo oba lati lo gbe oparun ka ma ba se lufin ijoba ikede yi wa lati odo commissioner foro ise ogbin ati gbo oba nipinle yi honorable engineer leye akinola
5: biadun
6: ayade
5: akẹkọ kan ni ile ẹkọ fafiti ti ipinle osun tan poruko re ni ademola olomo salaye ohun ti oju re ri nigbati awon omo ologun lati army depot nilu osogbo ti won se be ti won yabo awon ilegbe awon akẹkọ ohun gege bon se so awon akẹkọ ohun enikalukun salaye osugbon ademola ninu fara mo ma oran wa kan leyi ti won pe si oju opo osun defense ng ene o ti saraye nipa isele hun o leyi to si je pe ohun nikan lo lohun wa ninu iyewo ohun to si to n gbianju ati se ohun je ale lojo na gege bo se se alaye o oni saju ene won ti koko n gbo pe awon omo ologun pe won wa ni ayika ilegbe won oni sugbon igbagbo won ni wipe oro won ti je rodo o ti lo mo mi ngba ti won pada gburo won mo afi bi won se dede pada yade o oni te ba gbagbe ni irole ojo aje ose yi ina omo ogun kan lati army depot nilu osogbo tan dede yawo gbongan la nibi ti ilegbe awon akeko ti ile eko fafiti ipinle osun ti o wa tan se be ti won se akolu si ogunlogo awon akeko ti won ko oniruru awon dukiya won ti si lori ero ibarani soro ti ko din ni 60 ati awon tin lo na electric oko lara awon akeko obin ni won so wipe won ja won si ogulun to ti won si fi tipati kuku won pe kan ma jojo eleya le ni waju awon omo ologun ohun be ni won so wipe lara awon ti o se be ti o wa se akolu ohun ni won ni awon omo ogun ti won se keko jade lati depot ohun ni won mo se be ti won wa wu iwa kuto ohun odo abameta to koja ni won se be ti won keko gboye ti won si ti di omo ologun san ko to ri pe wa se akolu na ni ojo aje be ba gbagbe isele ohun arabirin na so pe oruko mi ni ademola o mo je akako ti ile eko giga ti ipinle osun o ni mo wa ni yewu mi mo se ounje lowo ni mo wa kefin pe awon omo ologun wa ni ayika o ni laarin iseju perete gbogbo nkan na tun ti role wo nigbeyin ni igbe tun ta o leyi to si je pe on ko kaluku lo mi na o ni bi won se bere si ni tan tosi si yara kaluku nu o nibi ti won wa na batan si un o ni ohun tan wa pada so ni pe ki ohun o silekun ohun si silekun fun won ikan lara won ni o wole wa ba ohun ninu iyewu na ti ohun si so fun wipe kini ohun to sele o oni be lo so wipe sohun nikan lo hun wa leni ohun si so won pe eni tan jo sunu iyewu o ti jade lo oni oro mo pada wa sele leyin re ki lo sele gan bo lo se wa se alaye e lo sinu iwe iroyin punch atopo iwe iroyin mi to jade loni
0: kayade
5: bi odun
0: ijoba apapo orilede yin lo ma ti so pe oun fe ki irorun o de ba gbogbo awon omo orilede Nigeria ki owo oko ti won ba fe ra ko ba le ma dinwo si o latari ide yi ni ijoba apapo ile yi ti so pe se ri owo yi ti won san lori awon oko yi ti won ba ti ko wole si orilede yi ni oun din ko gẹgẹ bi won se filede won ni ati oko tutu ti won ba fe ko wole si orilede Nigeria ati ele ti won ba ti loku tele ni won gudo ri daju pe won ge owo re ko gẹgẹ bi won se so won ni igbese ti won so pe ijoba apapo gbe yi ilo ti bere si ni fi ese rin le bere lati ana ti se ojo kini osu keje odun ti a wa yi o latari ati le je ki oro ati ta oja ko le duro sisi ni orilede yi ki oro aje wa ko ba le ro somsomu ati pe ki won le se atileyin fun okowo ni orilede Nigeria gẹgẹ bi won se wa so won ni se wa ri awon oko tutu eyi to ba je pe won fe ko wole si orilede Nigeria se mi pe nkan bi ida ogun si ogorun ni won ma yo kuro ninu owo na ti awon ti won ba fe ko oko wole ti won yo san won ni sugbon bayi o won ti de ku kuro lati ida ogun won ti de ku si ida mewa o gẹgẹ bi won se tun se so won ni se ri awon oko aloku eyi to je tokun bo ti won ba ti ko wole si orilede Nigeria won ni tele tele ida mandogun ninu ogorun ni won so gẹgẹ bi owo ori fun awon oko na won ni sugbon nisin won ti de ku si ida marun pere o nitori na won ni won gbe igbese yi ni lati le je ki o je irorun fun gbogbo awon ti won ta oko lati le ri daju pe won ri owo lati fi se oko won ati pe ki wahala won lori pe boya won wa owo kiri lori pe boya won fe ko oko wole ko ba le diko yo si tun je anfani fun gbogbo awon ti won ba fe ra oko lati pe ki owo oko ti won yo ra ko ba le din nitori pe irorun eku o ni irorun itere o nigba to ba ti diko lati odo awon ti won ko oko wole si orilede Nigeria awon yen na yo le ma ta oko hun ni owo ti o ti o gara fun awon ti won ba fe ra oko na o e wo fun ekurere gbogbo oro ti won so na e ko ja lo sinu iwe iroyin the nation ka e lo ka
6: irede irewolu aku orire ni ipinle Ondo eyin eyan wa ni orile ede Nigeria Kudi Berries International Loan Pagoda gbe ire wo ipinle Ondo student loan fun masters program ni UK ati Canada kana ni a ni student loan fun undergraduates ni Canada e wa gbo guaranteed admission processing study visa processing assistance o ton sibe Kudi Berries Moringa man nu ni lowo lati da oko ogbin organic moringa sile ti a o tun ra lowo yin ni gbogbo igba ikore to e mejo ninu odun ti o si ma ri egbelegbe owo lori eka kan laarin odun kan kilo wa nduro de Kudi Berries International Study Loan Pagoda pelu Kudi Berries Moringa man won wa ni Akure Tech Hub Futa Southgate ni ilu Akure telephone 0802081 4434 le kan si 0802081 4434 ore wa pera
0: Kayode
5: biodun
0: senator yi to nsoju eko Ariwa ipinle Ondo nile igbimo asofin agba ile yi iyan Olajide Ipisagba lo ti gbosu barabande fun Are Bola Ahmed Tinubu pelu owo eyi to fin dari egbe oselu

0: Biadun
1: Kayade
0: omo ologun orile kan leyi ti awon afrasi ajinigbe kimole tan gbe sa lo un lo ti bo boro omo won lowo o lakata won leyi to si je wipe o ti de oriko bi ti awon omo ologun wa ni makodi ni ipinle benue eyi ni won so di mo loju opo ero ka ilu jara ti x le to je ti zargazola makama leyi ti o mo oju le ja to si ma salaye nipa oro awon agbesumo mi ati oro eto abo ni agbegbe ekun le chad Zagazola on lo so pe ologun na le to nse pelu 130 battalion le to je main ni baga eni won ji gbe ni ojo 27 osu kefa odun ti a wa ngba to rinrin ajo le to si je wi pe nse ni on lo si

0: Abiodun.
1: Eh Kayode.
0: Ah ni ri ju bayi lo lori eto yin to Abiodun Kayode le se ri adaba loro
1: yi. Ati nagbara ati nagboro.
0: Be ni turu ba gbale ba gbata ati
1: nagboro. Ata ladari le si.
0: Ah si ni boju lai pare re sa.
1: Ko se se ko se se. Ta ba ti domi tori na.
0: Ipa ise ni to. Ibi ni o ti ro to mu loni. Yokun tu di lalanu lase iledua. Nigba ta ni gbo bi si te ina ni gbo bi si a. Ope pataki lowo olotu eto yi. Olotu agba ati gbogbo awon ta jo meto e wa lolokun jo.
1: Ese o.
0: Nagbara lowo Olorun.
1: Ami o.

0: John Venn's 3-in-1 chocolate. Enjoy instant goodness.
1: Pẹ ku dede asiko yi lai gbogbo ti ategun ikoni ti o nfe de iroyin ayo lamoto yin wa papa julo gbogbo awon omo to fe wole iwe giga ati awo bi ta n sare pe ki awon omo wa na le wole iwe giga eni kan be nbi pelu mi e ba mi ka won to n gbo wa nle
2: aku dede asiko yi o gbogbo eyan ara le aku ojo meji meta oruko mi ni olori daniel lati lewe seda seductional consult ti akale si egbe kajola hotel ni edo loji loke jebu lakure
1: e seun opolopo awon eyan ti mo lewe ikini nti eni fun awon
2: Gege bi awon eyan se mo wa ni gbogbo pe ilewe seda seductional consult ati gbe kale lati ojo pipe lati ma ran omo lowo lati bo si ipele keji ni university ni orilede wa nbi bayi ti omo ba fe lo
1: kini awon ti omo gbodo ni lati kopa ni bi eto yi
2: akeko to ba fe kopa o kere ton o gbodo ni credit marun ni neco tabi waec o ni se pelu eko ti omo ba fe loko ni ipele keji ni university to ba hun lorilede wa nigeria ni bi
1: bo ni ti orowo san ati legbe ni bo ni ilewe yi si wa kini awon ojo opo ti won mo ba yin soro
2: gege bi a se mo ilewe seda seductional consult pe a wa ni egbe kajola hotel ni edo lodge ni okeje ni akure owo ilewe wa kogun parara o akini awon obi lara tori gege bi a se mo bi akoko yi bo se ri a fi ero awon obi lorun lati ma san nipele nipele owo hostel wa na ko de gun parara gege bi a se mo wa akin fi owo ilewe ati owo hostel akifi ni awon obi wa lara ero ibanisoro wa ni 08033312794 lekan si 08033312794 ilewe seda seductional consult o kale si egbe kajola hotel ni edo lodge ni okejebu ni akure
1: kini awon eto tuntun eleyi ti ilewe ituni fun awon omo to fe lo kawe loke okun
2: adupe lowo olorun fun aseyori ati aseyege eleyi ti olorun sese se fun wa ni dede asiko yi ni owo lowo lo bayi olorun ti ran wa lowo lati le ran omo lowo awon omo ti won ba ni ife lati lo kawe ni oke okun lowo lowo bayi ati ni university ni country merin ni europe adeti ni university ni country merin ni uk omo to ba fe se foundation program ni europe ani omo to ba fe se first degree adeni master's degree fun anybody ti o ba fe se owo ti won fi se kini kogun para tori ipele ni ipele ni owo won won kin san ni ekan tori won ti mo bi gbogbo e se ri so won fi ni anybody lara ni ipele bi o ba de se ntese waju ni admission process yen iwo furare wa ma ri gbogbo e ninu mail ye bi gbogbo e ba se nlo ilewe seda seductional consult olorun ti ran wa lowo de bi a le seju country merin lo awo kin se oni jibiti ati no itese waju awon mo wa ohun lo je wa logun nitori e la se tu gbiyanju lati tesiwaju nkan ti ilewe wa le se lati ran awon omo lowo ni asiko yi gege bi orilede wa se ri lowo lowo bayi olorun de ti ran wa lowo lati le ri ile iwe merin ni country merin ni europe country merin ni united kingdom lowo lowo bayi
1: awon to ba fe kopa kini igbese ti won ma gbe bayi bayi
2: igbesi akoko ton ma kokko gbe na ni pe won wa si ilewe wa ni seda sectional consult ibe lati ma salaye fun won ni ekunre ni ipele ni ipele tori ipele meta ni eto yi ni ipele eja si so one step after another bo se wa niyan ti olorun se ma ran wa lowo tun wa fi release iwe teni yen fi ma lo si ilu bi ti won ba ta ba se admission e se o ilu bi to ba fe ninu awon country merin ni europe tabi ni uk yi
1: awon ojo opo ni won le lo lati mo ba yin soro bere bere kan tabi keji
2: lekan si ero ibanisoro wa ohun ni 08033312794 lekan si 08033312794
1: imoran yin ni soki fun awon obi atalagbato
2: imoran mi fun awon obi ni akoko yi ni pe ohun gbogbo ni akoko wa fun anfani ta ri gba ni owo awon university ti a ri ni oke okun e je ka lo anfani yi awa ta ba de ti ni agbara lati le lo awon eto to wa nle ta n se si ipele keji ni university fun omo to ba ni ife lati lo gbogbo e lo wa e je ka make use of this opportunity to wa nle lati le tete lo tori atumo nkan to tun ma sele ni awon odun to nbo niwaju
1: to won ni ki dun ko po soki bayi lo bi oge titi igba mi mu kiyin ire o.

0: akiyin o ni bi gbogbo ti e tin gbo wa eto alafia ara omode agbalagba lokunrin lobirin ti pada di irorun lati ilese Amolap Healthcare Limited nipasẹ awon egbogi adayeba pelu ewe ati egbogi ti a fi imo ijile ode onise agbekale won ni ayika ti o rewa ati ilana ti o ba ofin ijoba se peki reki awon egbogi wa wa ni oniworo ti a mo si capsule pelu olomi ti a mo si liquid awon egbogi wa na ni amobitas Amo Flush Capsule, Amorex, ati Atura Haba Micho. Fun oniruru aisan aifojuri ati dakureku alafia, tomba isan, eje, eran, ati omiara, wo ijakadi. Emada amujina mo, Amolap Healthcare Limited ni olorun gba fun lati ojo pipe wa, pelu asiri ona abayo si alafia gbogbo ebi. Eyin ti e ba se akiyesi tabi idaniloju, arun bi ki okunrin ma le seyo daada, aisan gbajumo, bacterial infection. Or STDs ki okunrin ma le eda egungun riro tabi egungun sisan etete koju won pelu Amo Flush Capsule etete koju won pelu Amo Flush Capsule bakan na awa ti a ba ti nri apere bi ara yiyun tabi ara tita isale ikun didun oju ara kikan inu gbigbona ori fifo eje ki a yan Amo Flush Capsule layo bakan na eyin ti e ba se akiyesi aile bere mole dada ibadi riro inu kikun tabi inu kikun opa eyin aile se dede omokunrin dada tabi kinkun su wa ma wa dede eyan Amobitas cleanser layo bakan na Amores ni a se agbekale fun okunrin ati obirin lati se afikun fun libido wa lati fikun agbara okunrin ati obirin papa julo lasiko ti won ba fe sere ije kakaki ore yin lodo eleto yin e ma gbe egbogi Amores sara fun igbaradi ki ara okunrin ati obirin ko le tete mure rodo e mu Amores wo iyara lo Atura Haba Micho ni a se agbekale re fun itoju omode ati agbalagba pelu awon arugbo wa Atura wa fun ajesara ati itoju jedijedi ito suga inu kikun tabi inu kikun ibade ati eyin riro igbose ni rorun nkan so obirin to nse segesege pelu ito atoju ti ki je ki elomiran sun asunwara loru bakan na awon omode wa ti won ko le se kon ma je nkan didun didun tabi mu nkan elerin dodo eje ka ma fun won ni atura mu ni aro tabi ni ale lati ma neutralize system won bakan na awon egbogi wa ki mu eniyan ma se igbose lore kore bakan na ki fi ebi pa eniyan si e wa ri pe awon egbogi wa dara pupo e ma ri awon egbogi wa Amobitas Amo Flush Capsule Atura Haba Micho ati Amores rani gbogbo ile itaja ogun ibo patapata gbogbo awon pharmacy store chemist PCM medicine dealers bakan na e ma ri Perigi Atura ati Amores rani gbogbo awon to nta drinks patapata ati supermarkets nationwide fun ibere lori awon egbogi wa Amobitas Amo Flush Capsule Atura Haba Micho ati Amores e pe sori ero ibanisero 070 88 77 8855 le kan si 070 88 77 8855 a oni fi aisan lugba o Amobitas Amo Flush Capsule ati Atura Haba Micho ni amire
1: Atuwe lara o Atura Haba Micho idanu ke tombolo tin pitu e moye ise lago ara Atura ise re tun ti gberaju ti tele lo latari afikun awon eroja ta fi npopo lona igbalode ju ti tele lo leyin aje ki ajelu belomi se njere si lori ariya be ni o mo bere fun amala tabulala o si ni ye paju pe yen seni tin pin alakan ati gari inu kikun lo fi nsere afikun ma ni atura nile ni gbogbo igba Atura Haba Micho ike kan ilu e kan ni tori ko lo ti ninu rara awon eroja to nsa to to nje ta ba je welewele ti o fi sara lore lo sarajo sinu e Atura Haba Micho on gangan la ba ma pe ni amunu tutu bakan na lo nko pati ebo ona ta isan le gbaru fin lago ara o safikun immunity system Atura Haba Micho ile ise Amolap Healthcare Nigeria Limited lo se pe bo fe raja tabo fe salatunta lopo ku oyoku sori 0708877 8855 Atura Haba Micho adonada ki fun te lugba pe o da fun gbogbo ebi Atura Haba Micho Amolap Healthcare Nigeria Limited gbogbo ebi lo ndupe lowo yin ni gbogbo gba pe e se o

0: Enua gogonija enua rayen lebo. Enua gogonija enua rayen la kudiurisha. Enu me ma se ku pa mi. Enu me ko la mi.
1: Ani sa wore ta se pe ni kan ba ma ti gbe. O le sakuba te lo mi ran.
0: Agbo ti balẹ sori eto. Nkan ni Adaba FM 8.9 Akura ilu Ilaramo kin la wa ta tin gbo nsategun. Eka so ibi te tin lanfani ati mo gbo wa.
1: Osupa to ba
0: lori eto. Aye dori lo de. Ese to se gbogi 24/7 aba mixture. Awon gangan na na so ni gba wo eto yi.
1: Aye ban to da je sora.
2: Lora beso sheri.
0: Ori wa baje ban to da je ni
1: lora
0: lora beso sheri e te ba se ti
2: mo so
0: ta si mo fi to wa leti 24/7 aba mixture
1: ori kese
0: egbogi ti olo tin nu ni o mi pon bele o na ni won fi se ko ni o tin nu rara that is to say ko ni abula o de ti wa kaakiri le Nigeria kaakiri ipinle yen kaakiri adugbo yin 24/7 aba mixture awon eyan kan to jasi ton ba ti wo gboro ton ti wo gboro aye ke la won se wa ni edakun 24/7 aba mixture e ba mu tori pe kini wa wa so fun wi pe ija wa ija o si ni always kini
3: come
0: on guide agba guide e dada
1: won pe en tori bon ti ri
0: ati denu lori eto
1: ori e ma o wa pe lo mi
0: losan toni e to ma gbadun wa dada ope yemi jo da yin re ajo ko ta gba pi rororo mojo ko ta gba mo pi rororo ki se kin le ba sa fun se sugbon kin le ba kogbon lenu agba ni Wẹni Joseph na wa nbi. Oya e kawo ara ile.
3: To. Gbogbo eyin ara ile patala ki o ka san o. E de kule o. Gbogbo eyin ten fence wa ten fe wa.
0: Ten fe wa.
3: Eh ta wa na fi sanra ta fi tutu. E se gan adupe wa mo lori.
0: A mo lori.
3: Gbogbo bi te tin gbo aka kiri pile Ondo. Edo State. Delta. Ekiti. Kogi. Losona loko jalo.
0: Be ni.
3: Gbogbo be ni won tin gbo wa.
0: Everywhere.
3: E se popo ati ti de ni osan yin.
0: Ati de o.
3: Lati wa gbon sile fun yin. Bi togun ko o. Sugbo bi ti faji ni.
0: Otan.
3: Owo pasola fi wole.
0: Owo Saidi Osupa ni. Saidi ni.
3: Owo
0: okay, belly. O de nwo awe eyan la. Ko si wahala. Gẹgẹ be se ti mo. Bi pe lori eto, a ma tun mu koko oro kan wa. To je pe abala e ba wa dasi ni. E si ma ba wa dasi losan tun ni.
1: Gẹgẹ bo se ro ka o ya ya la de wolu. O sare bi koba. Ohun to ro ko.
0: Lẹyin na ni ayan e to ma lulu fun alaye osan toni awon ma du genge gongo bolu ato pa bolu e to ma tu se kini e ma tun so nti ayan e ma so ayan o de ni daluru eh eh ki sa yan daluru losan yi ko darun jejo
3: osu totun la wa
0: eh eh e si ma osu totun la wa.

Eja wa ejo si always guide fun afani gbogbo awon ti won ba fe je alagbata egbogi 24/7 abamicho number ina ni ko won ma pe si awo na ni 091 60 62 62 53 le kan si 091 60 62 62 53

0: ni to te ro ni o si pada abo igba to bayi lo to ba ni mo pe won wa debi kan to pada wa ni so pe o ti kwe nko te ko toju to toju o na mo bo si ma pada ko ma so kokon fukun fi e o le do to ro le do ro ti to ba lo ri be awon to yin lo be ku de ka to o ibo lagbo lo wa ni suru ko jesu wa re ni sin lagbo olon
1: ami esu
0: e ku ta ku ta
1: e se mu 08162549991.
0: Hello,
1: Ekaso. Yes, sir.
0: Ema ko do ba mi?
2: Eshinwo.
0: O ni owo ke bale sai time to ye ki ya ti baba ma je ounje o wa mu ye o wa so pe ko ma toju ya e mo ga gba ya e na moran pe ko to bo ma gba graph to ba se nse olorun le wa le kwa dile pada to lo re na fi pe poko lo sato se lojo waju o se se ko ba o ko ma ba e ku eto
1: e se mu abuko je jade. Hello, e ka san.
3: Hello,
1: e mo ka san.
3: E ka san.
1: E seun
3: o. Eh, godun lati ayedun.
1: O ya ngbo yin.
3: Won la le ta ba ko le ka to ba se. E ka tin be nle tele ni.
1: Die nu e be nu e.
3: Eh, ko ni di pe ya awon bi e ko. A se le la to aba. Ba won pe ba ko ka ma sa gan lowo lo lo le ma ti da san. Be nta ba ko ni ka to ba se o, ka tin be nu re ni.
1: E seun, e seun. Eni abakonika to ba se ikade nbe nu e tele ni okan hard ka tan ko mo
4: e ku agba baba.
1: Hello, hello, e ka san.
5: A ka san.
1: E seun o.
5: E ku eto.
1: E ma seun o ko yin be tin pe wa.
5: Mariam lo n pe lati yamoyi.
1: O ya ngbo yin.
5: E wo eni to omo to so pe won ni ko mo san ju iya ati baba ti ati en bela e tele. O ni ahun fura ra e.
1: Ahun wa lara e tele.
5: Eh. Ko si ru ese ti iya ati baba le se omo. O so pe ko mo san ju won ko na ni wa gba.
1: O lagbara.
5: Ko da be o. A se le la bo aba o. E ku eto.
1: E seun o, e seun o. E ja we nikan si labala yi. Osupa baba. Hello, e ka san.
6: E ka san.
1: E ma seun.
6: Ẹkú
1: ẹ̀sìn. Ọ̀sọ̀ wo bi?
6: Láàjẹ̀ láti níṣìn.
1: Ọ̀yà ń gbọ́ yín.
6: Ṣé ọlọ́mọ ṣe fèsì yá wa lẹ̀?
1: Àmì o.
6: Sẹ́rí ọ̀pọ̀ ọ̀ dà sí ẹ̀mí èṣù ló wọ nínú ọkàn ẹ̀ lọ. Kí ẹbí ẹ̀ máa fi àdúrà rẹ̀. Kò fún ká náà wọ lè ṣe. Ọlọ́run á yí padà sí mi.
1: Àmì ẹ̀ ṣeun. Ẹ ṣeun o. Ada na. Ati so ti anu. Eh ti gba awon ero ti won ti gbe ile. Won ka loku ti so ero ti e lori oro ta mu wa lohin osan toni. Ile oba taba. Ka lo tun be si ni. Opolopo awon omo lo wa ngboro ti won so pe won ni iya re lo nse kini kan. Baba re lo nse kini kan. Won se bayi fun baba re, won se bayi fun iya re. Iwo na ronu daada, ronu jine daada o.
4: Ase sile ti labo aba o.
1: Ase sile o na labo aba. Koju be lo. Eja doki lohun a nbo.
7: Baba egba mi era mi kale oro ko mi yi ma ti su mi ise lo n pariwo eyin didun ara riro e wo mo se mo pe ko le mu oko lo oko mo ni o se suke suke da towo re le ni koda ti e kan sun lo ni
8: aba ajo ko ti igbo ni nipa 24/7 aba make sure koranjo gogun bile tawon okunrin bire fun gba gbogbo akanse gogi bile ta gbe kale lona ti gba lode 24/7 aba make sure ko lo ti nu rara o ka gbo eyin didun ara riro afo gede gede do ti ara danu logo lo mo ko ya ba duro to ti o si ma sise akori lodun lolufere iwe atego la fi pe.

0: Acheyi Chumodo Okabiyesi. His Imperial Majesty. Over Dr. Ajibade Gbadegbo Chiogun Oyeketa. Paramount ruler of Owo Kingdom. Chairman Ondo State Council of Oba. Wey me amu yi chache ma o Olorun Afoche. Eri popo na re tuwutara. Ikene kene ori ade. Kokoro koro jabeye ma dupan la. Ene ba pan la o pan. Oluwa ma choran ma be. Oriwe ma bo ma bo. Kaji du luma. Oji la ba cho. Oji la be kaita. Obelebe la be ra we. Kema cheju. Hachagala mutata. Amade me rojo la robo robo. Olorun. Ba ba o. Aishi Fakimade Osika Yesaki. Loruko apapo agba ma Olorun. Ito Olorun afuwo ngenge. Tuwa mukato. Kuwa mukaba o. Oluwa yegede.
1: Oju mai ro ni o. Ìdílé Akinyeye ilé Laboye nkede papoda baba ti baba baba wa Timothy Akinyeye ilé Laboye omo odun 91 ba wa ki won to ki aye po digbo se bi eto isiku baba oninu re se lo niyi Friday ojo keta osu keje ni o gbe ara baba kuro ni General Hospital Ondo lo si ile re ti o wa ni number 6 odo oromiyan compound Okeigbo asale orin onigbagbo yo tele ni ago 5 nile ologbe Saturday ojo 4 osu keje ni isin dagbere yo ma waye ninu ijo aguda to wa ni adugbo ojuduwa nilu Okeigbo ni dede ago 10 aro leyin eyi ni baba yo wo kaalesun ayeye gba lejo yo ma gbera so lori papa St James College Okeigbo ladugbo ojuduwa pa Timothy Akinyeye ile Laboye omo opa owa kogun omo opa orun miyan aluja so wa kogun ni sekun dide ma gborun re sorun re o Binadad means being a role model, a confidant, a coach, a mentor and a friend sore o baba ninu re awa omo ati omo omo ni olukede
2: baba egba mi era mi kale oro ko mi yi ma ti su mi ise lo pariwo eyin didun ara riro e wo mo se mo pe ko le mu oko lo oko mo ni o se suke suke da towo re le ni oda ti e kon sun lo ni
3: aba ajo ko ti igbo ni nipa 24/7 aba make sure korojo gogun bile tawon okunrin bire fun gba gogo akanse gogi bile ta gbe kale lona ti gba lode 24/7 aba make sure ko lo ti nu rara o ka gbo eyin didun ara riro apo gede gede do ti ara danu logo lomo kuri agbaduro to ti o si ma sise akori lodun lolufe re iwe atebo la fi pelu re ajo nadak fonte dugba o da lagu ara 24/7 abomination lati je alagbata jake jado le nigeria e ma pe 0916062653 0916062253 oruko money janu omo 24/7 abomination gbugbu iga ijawa ija osi always guide
4: ni tesiwaju ifaraji lati se ironilagbara fawon odo oludije egbe oselo ADC ni eko idibo Ariwa Akure onimero temiloluwa oluwalade topo eyan mo si eto lo se agbatero eto ifese won se bolu alafesegba Legacy Football Club 5 aside tournament awon egbe agbabolu 16 ni okopa ni bi eto na ti eni to ba jawo olubore yo si gba 250,000 naira ifese won se na waye laarin ojo 14 si ojo 19 ninu osu keje odun Lori Papa Ishere Legacy Lounge and Club to wa ni kilometer 4 Becky Parker Secondary School Obaile ni Ilu Akure eto ye o koja oroselu o tori yo je anfani lati ro awon odo lagbara ate lati doko wo si ojo ola ni ijoba ibile Ariwa Akure nipa ere idaraya eto eko ati idagbasoke awon eniyan yo ni agbara se ni ekun idibo na fun alaye e le pe awon ero banisoro ye 0706249999 Tabi 0903998-8151 Eto, riru awon odo lagbara ati kiko jola.
5: Lopo iba, awon eyan ki mo bi data awon se man tete ijo tan. Emi gege bi ero ibanisoro alagbeka, wa, je kin je si bo ti se man sele gan. Kete ti olowo mi ba ti sun, ni ma ti ma se ohun ti ko ni mo, to ba si mo. Apere kin sare se auto update niyan, ti orun ba ti wo lara. Ise bere niyan ma se cloud backup to ba ti wa fi orun re ti gia 3 gbogbo awon apps to ti si sile le mi a ma refresh ntemi o to fi dori awon apps ti o lo gege bi ero ibanisoro e mo pe mo gbodo mo gbogbo bi nkan se nlo lori ayelujara ti olowo mi ba ti ji egbon to ma nwi
6: Yay! Mo gbe o data ti mo sese se ma ti tan
5: se mi o so fun e
6: jara e ma je ki phone e ma fi data re se oble se akiyesi auto updates pa awon apps ti o ko ba nilo nigba kugba
5: ero ibanisoro lasole mi o kokoro ti nje data ni ijekuje fun eni ti o ba se amojuto data re

0: Adaba 88.9 FM Atuti Fufere
1: Adaba yo.
2: Sẹri baba yi ti ba ti ri won ton ba ti wa bayi ati mo pe ohun ti yo se gbogbo omo Nigeria lanfani ni won ma mu wa ohun ti o se pataki o ma je ohun to je nipa ago ara eniyan lo ma gba ni nimoran le lori baba e ba wa ki gbogbo omo Nigeria
3: o se atokun mo ki okunrin mo ki obirin mo ki omode mo ki agbalagba emi te on kiyin ni baba oke ogun ti gbogbo aye mo si baba iseyin baba lowo lawa alaafia na laafi lole aye olorun ma je ka laafia ara wo di fi afia o a gbadan ma wo alaafia ara wa niran a gbadọ moju tu ara wa kan na ma se wa leni ti o ma wa nu le ti o ma gboro ta emi baba oke ogun mo wa number 4 dudu yemi lane opposite oyemekun grammar school ni lu akura Baya wa wa fe mbere onne lowo mi abo ni mara kan to fe bi mi abo fe bere lori onne abayo pe mi sori ero bani soro mi yi o samu o 64 60 64 19 o samu o 64 60 64 19
2: eshon baba amo ipe ohun teyin ma n gba ni nimoran le lori ni ile ise yin isoro nipa iso ara ni bawo le njo se le mo pe ohun ti ni isoro ninu iso ara re
3: o se atokun bi ise ara ba ti ni isoro gbogbo onu ara na lo ti ni isoro yen apere wo ni wo wa nri ninu ara ti e wo to n gbo mi ninu ile elomin ni to ba ti sun to ba ti je bayi laaro yo ma ri pe gbogbo onu ara lo bere si ma ro hun ni Elomi o le bere ko mu nkan nile elomi o le nero pe elomi to ba fe joko bayi ati dide nile re isoro ni afi ko se wa omo ko ti o fa dide tabi ko se ma fowo mu ogiri ko to le dide nile elomi o le rin ibuso kan si ibuso keji afi ko joko ko simi ko le to ma rin lo si waju elomi ere orun sun arara Balomi ba ti egbeju to so run wakati kan aborun wakati meji to ba jina aro bayi ati dide nile re isoro ni eni o je bi ogun seju ogbon seju ko ni le dide nile yo da be ko se wahala loju orun ni tabe enikan ti ena ni papa loju orun to ba tun gbeju to dide le bayi to ba fese le le bayi yo ri pe sele se kan gogogogo bi eni to fi ese le egun tabi egbo wa ninu atelese re iru eleyi oda le mi fi ma so pe e ma je adaka ti won na ba tin riru apere bayi gbianju ko wa yoju semi baba oke ogun fun imore ati one abayo mo ti ko awon egbogi to wulo fun okunrin ati fun obirin mo ti ko wa lati ilu seyoro ninu ile ise baba oke ogun ni number 4 dudu yemi lane opposite oyemekun grammar school ni ilu akura ero bani soro mi re o samu o 64 60 64 19 o samu o 64 60 64 19 ika yi ti se akoba fun elomi to je pe apa kan elomi ese kan elomi ko ti e le dagbe elomi o le darin afi ko se ma fi opa sikete ese tabi to ba fe jade ko mo se ma fa jade elomi ati soro re isoro ni agba kara elomi o ti e sise mo rara elomi o ti e ma ri pe gbogbo nu ara ohun ti e ku ni tai tai elomi o ma ri pe nbe wo ohun se nkuriri be le so elomi o ma kuriri be le elomi o ma ri pa tele se ohun bere si ma ke ohun gogogogo be elomi ba sun bayi kile o to mo elomi le si eyo bi e merin bi e mefa iru eleyi ma sakoba fun isin ara ni ni mo fi so pe ka gbin eju ka dide nle ka wa janfa ni ewe ategbo eyi ta gu eyi ta lo eyi ta salategun eyi ta salorun ta ti ko wa lati ilu sanyoro to wulo fokunrin to wulo fobirin ka wa janfa ni re nle se baba oko ogun ni number 4 dudu yemi lane opposite oyemekun grammar school nilu akura ero bani soro mi re o sabu o 64 60 64 19 oh samu oh 64 60 64 19 elomi ti e ti gbin eju latun o ti gbin eju sosin be ba ti e bi elomi pe bawo lo tin se ko ti e le ri alaye kankan se n pe ba dele elomi bayi e ri pe abohun na se isegun bile ni a pe mo ti loyi mo ti lohun mo fe ka ja dupe lodo olohun mo ti ri egbogi mo wa kuro mo ti mu wa si ilu akura to je pe a ri anfani re je nindu akura ati agbegbe re ngba teyan ba ti gbin eju so tun to gbin eju so sin awon agbalagba ni beru ba koke to ba kan ile oni bi kan gbe si ngba ti won na ba le gbin eju to ba le yoju si mi si olohun ba ni wa ni o le janfani egbogi mo kuro yi o ri pe logo olohun o ni wa ba kan na mo gbogbo eyi to ti gbin eju si wa to ti gbin eju sawo yen o ri pe lagbara olohun iwo ni o dupe fọlohun ni o dupe ta lo mi esoju lase o ngba to ba dodo wa a gbiyanju a se be lohun fun baba je pe nkan kan wa nbe ni lagbara tolohun o si ri pe olohun oba yo gbadu ati ene ni le ise baba oke ogun ni number 4 dudu yemi lane opposite oyemekun grammar school ni lu akura ero ba ni soro mi re o sebu o 64 60 64 19 o sebu o 64 60 64 19
2: Eshun baba mo fe bere bere kan lowo yin se onje ti anje lasiko yi tabi wahala wa lo papoju to sakoba fun agu ara wa tori awon baba wa won ma dagba won ma dogbo won si ma ta kebe kebe kini o fa
3: o se atokun ibere to bere yi ibere to dani eje ka wa na sakese awon kan ta anje lasiko yi ata won nkan ta mu ba won nkan yi se da to ti won du to be na lo nsa ko ba fun agwara wa elomi ise joko lo nse be elomi ise duro lo nse be elomi wahala losan wahala loru ni be elomi ba wa wonu le yo ma ri pe gbogbo bara adi lo bere si ma ro hun koni le soju se re to ya ko se ninu ile mo tabi ko ke ma gbo pe gbogbo ara ni wohun Balomi ba lo le gbonse bayi bi ogbon seju ogun seju koni le ri gbonse se ta ba tun gbin ejo sese gbonse ya bayi ko le bi te wura bayi ni o ma se ese a wa won baba wa elomi isi agbe lo nse be elomi isi ode ni elomi o se wahala lataro titi di ale won tun fi ese rin loko won fe rin te rin pada wale be ni won si tun ma ta kebe kebe kebe ogbon ewe ategbo yi na ni won da elomi ofa ara ni ti e yo kan ma ri pe gbogbo onu ara bere si ma ta ohun ni elomi to ba ni eleyi ni yo hun lenu leni elomi ani eleyi lo tun yo hun lenu lola elomi o ti e le so bi tin se ohun ina mo fi ni eje ka wa janfa ni ewe ategbo ninu ile ise baba oke ogun ni number 4 dudu yemi lane opposite oyemekun grammar school ni ilu akura baya wa fe bere one abo ni mara kan to fe bi mi sa pe mi sori ero bani soro mi yi o samu o 64 60 64 19 o samu o 64 60 64 19 elomi ati e ma so pe ohun o ni nigbagbo ninu ewe ategbo mo nbe ko ibayawo ti bayi to je ododo pade ni ngba ti won na ba yoju sodo mi ko wa janfani egbogi mowo kuro o mo wi pe bi ewe ati egbo ti wa laye atijo be na lo wa lasiko yi loto ewe ati egbo ona won ti jin ko si ntosi mo sugba wa ode ko si bi ta le lagbode ko si bi ta le wa egbode la ri ewe tutu a si ri egbo tutu to wulo fun akunrin to wulo fun obinrin nipa ti wole ba wa si odo mi ka wa janfani ewe ategbo mo ti ko egbogi to wulo fun akunrin to wulo fun obirin mo ko wa lati ilu seyin oro eyin na mo pe mo ma so pe ode ni mi ode ni baba mi awon ode si ni a le ririn ogoji iseju a le rin ogota iseju a le rin lataro titi dale ta ti ni ni isoro kankan ninu si ara wa be la ni ni isoro kankan ninu egugun ara wa se bi anfani ewe ategbo yi na la wa na eje nitori amo fini kayin ni wa je anfani ewe ategbo mo ti ko egbogi to wulo fo wa lati ilu seyin oro papa egbogi mo wa kuro mo ti ko wa won ta lawon ba ni ko gbeju to le yoju si mi gbogbo to ti nagbara to ti nagboro to ti ro bi baya o le kuro ninu soro yi fakan bale lagbara olorun ti wa na ba wa o janfani egbogi mo wa kuro to si mo pe gbogbo ohun to ro bi ko le latun se yan o dupe lodo olorun ma bo wa ni le ise baba oke ogun number 4 tudu yemi lane opposite oye mekun grammar school nilu akura nbe lawa a ni fara nira wa baya fe bere one tabo ni mara kan to fe bere lowo mi pe mi sori ero ba ni soro mi yi o 7 64 60 64 19 o 7 64 60 64 19 da la lo mi yo ma ri pe baya bo hun ba tin se eyo inira lo hun fin se eyo alomi amata alomi amaro lagboro olohun won na wa ninu awon ti o ma gbe gbope number 4 tudu yemi lane opposite oyemekun grammar school ni lu akura to ba fe bere one tabo ni mara to fe bere lowo mi pe mi sori ero ba ni soro ni yi o samu o 64 60 64 19 o samu o 64 60 64 19 alaafi ara wa oni di fi afia origba
1: a o ma ti eri eni gboro lenu ojo meta yi o be la bi ni isoro isara ina mo ni bo ba ji gbo ara ma ro mi ti isara yo ma fa mi so lati bara idide ese ni o ma ro mi gogo debi pe mi o le bere mu nkan le ise lowo mi ma n kuriri ati ese mi ti ma kan mi gogo koda irorun su dede o ore mo ti gbiyanju gbiyanju o ro na bayo je aye ohun ti e wa su mi agbo yi si lo si je lobe se wo pa ni pa babo ke ogo ni

kọni ba ti mo lo ni se de anti oro de ti yemi ti yemi e ko da mi loju fo mo de ti yemi ti yemi sori eto lale lati di jojo ka di jojo se ka ti se lejo mejo mejo ate pade lale pewu kan ro ni nkan bi agba mo ki lu bi kete kete gbọn fo aku ajale o ade ku osu tetan oni jo keji nnu osu ke keje odun wo yo momo fo odun te pe si meji ban ade te na gan laji yo ko odun iku lagbara olon emi gigun atalafia la mu la ja ni rogun esan okan re abale mo ki nka ale las go kele re ati mo se tan lere kan si mo ki fo nka ale oruko temi la ki yemi michael about la ke gbadun lejo mejo mejo lori radio adaba ade te pade lale lori eto yi ka yara se le pa ke awon wure mo ki daada lere kan si mo ki ala ati la mo ki fo oka le lojo po lebe lagba olohun e se ka bi sa joko pe gba no mo ki kete yo loye olula mo ki ne daru o mo ki daada iku asiko yi jo wa mi si waju.

0: adupe
1: abẹ gidi ni gbijọ ni
0: ope olori ada idatan
1: ope olori adaririare
0: eyi la fin dupe
1: lowo are orilede wa
0: Bola Ahmed
1: Tinubu
0: akanbi omo olodo ode funra e
1: adupe lowo alaga
0: ebe APC lapapo
1: ojogbon ni tawe
0: yituada
1: ati eni ye ni eye
0: olori to se muyangan lawujo
1: olori to se tele
0: minister
1: fun oro abele
0: orilede Nigeria
1: honorable Bunmi
0: Ojo
1: fun iparibiribi
0: ti oko lori
1: abajade idibo abele
0: ipinle Ondo
1: ninu ebe APC
0: opolopo ejiga
1: ti o je kewo bo
0: opolopo awon eni bi eni eyan bi eyan won yi
1: ti o je kegbe u daru
0: awa fi nda yin loju wipe
1: digbe
0: awon eyan ipinle Ondo wa leyin yin
1: gome egbe Ondo Youth Alliance for Tinubu
0: yat
1: labe akoso
0: obeni Talis
1: apalo
0: o so wipe egbe APC
1: ti digi araba
0: ape wa wo
1: ti teru to mo nje labe
0: egbe yi o ni baje
1: lase
0: itumare
2: ope olore
3: ada idato
4: Ureo dako, o ma riba ma du kon ma erubo.
3: Ureo dako,
4: o se ba na, iyi pa ati o pilo si. Agbede fade yo, gumba deni yo jade, wale de wo. O ti kwa dome gwa, o na ke gwa ere yi o. O na an lo duma re wo se o. We de nyire ba je, ojo ojuma, o ngon ma jire ba ngon. Tori ke nga ye, iba yo ti no ba jade wa ere. E mongra ngon ma e sire, o tojo ngon ma e luka luka. O ngon bi, ati ra duko, o gede o ngon si yere re. Tori wa luka re, ke nga ye, baba o gumba deni yi. Aso ma lo ma bi tere. Ojo Ọlọrun ya gbagbe rẹ
5: lai lai amaka ti ere rẹ o
4: awọn ma ngan lafia
5: uli e ngan lafia
4: erun rẹ o ba ire
5: bi baba ogun ba de ni
4: omo lulu rẹ go
5: omo lu ngan gba won soyin
4: omo la keke godo mi rokodo
5: e ba mori kedo agu da won keke
4: omo leja meta yo na rojo
5: oba na mu se tan o na ri gidi loro
4: na gwata ya tuketa won
5: be ma ka sun ire o
4: kedo won ma
5: ato won ma ma
4: olukede
6: kere o atati si ikede pataki yi eyi ni Auga Progressive Youth Association finfi tifetife npe gbogbo eniyan sibi ijesuti ilu Auga ti yo waye ni ojo kerin osu keje odun yi ni dede ago mewa owuro royal father of the day ni his royal highness oba SK Agunloye the Alauga of Auga land awon special guests of honor wani honorable bodi obanla Engineer Giwa Steve, Mr. Agunke Joye Taye Dennis, Alhaji Akorede Fatai, Mr. Oluba Moshud, Mr. Balogun Olalekan John, Prince Totun, Arijeniwa, Ati, Honorable Adewale Alaofin. Eleri ojo naa ni Shegun Ojira, TMC Sije, MC Alaro, Chairman Wani Aremu Shola Abubakar, awon patrons Wani Oluyori Sikiru Ati Ayodele Francis. Coordinator Wani, Right Honorable Tajuddin Agunkejoye, the leader of the House of Akoko Northeast Local Government, Diaworo of Auga Land, Eshegonio, Odunayabo fun gbogbo wa o, Ami, Arogunrerin Akim, Alukoro Egbe ni Olukede.
7: Baba egba mi era mi kale oro ko mi yi ma ti su mi ise lo n pariwo eyin didun ara riro ewo mo se mo pe ko le mu oko lo oko mo ni o se suke suke da towo re le ni
8: oda
7: ti e kon sun lo ni
8: aba aju ko ti igbo ni nipa 24/7 aba make sure koronjo gogun bile tawon okunrin bire fun gba gogo akanse gogi bile ta gbe kale lona ti gba lode 24/7 aba make sure ko lo tinu rara o ka gbo eyin didun ara riro afogede gede do ti ora danu logo lo mo kuri abaduro to ti o si ma sise akori lodun lolufe re iwe atebo la fi pelu re ajo nabda ki fonte lugba o da lagu ara 24/7 abamisho lati je alagbata jake jado le Nigeria e ma pe 0916062653 0916062253 oruko money januomo 24/7 abamisho

0: Risepe teuto la hanno la danu babe wenge leda masri logegona talake so baba solo de paka lewe ategbo fisito ju eike ya isan arun atari ara to banba ni falafira bi ofara lo niru ru ona ewe ategbo win lana ta fisito ju eni tun fe be banjo lenu nbe lowo babe wenge leda masri ti o si dupe lodo olohun to ntalafia bi pe ori eni omo agbaye bi emi eni omo jale waku ogu oru wa gban orele bari to bi dori aiso di ori ni won toju lodo won be gele ni won tun ma isan gbara dale ti o si ni siru oni tohun mo bakan na won tun ba ni belon lori sina je lori ise yowu ta ba yan layo tin se te yo si ma ta warawara ise ti eni olodede abi won ti da okuta soja re gbera nle yo ti babe wenje leda masiri
1: baba wa lopo pona maro se bini si ore legbe anchor sawmill omotosho ni pele odo
0: telephone 08065745041 tabi 09055609849 babe wenje leda masiri agbojo ni segun ibile to moju ewi ategbo bi okan se moju ada
2: e ka bo kada e kaabo soyi akanse to eleyi te gbo lowo yele ti baba iwe nje eleda ma shiri ti won shuri ngbo we gbogbo obi to ngbo mi lale idakun mo fi owo yo be ke mu oro omo re mo fi oro omo re jata o se pataki o se koko gbogbo obi to ngbo mi lale yi gbogbo eyin obi yi e joko le si je won ma nigba to nji omo ba jinata akokoro ni muyin lenu lagbara olohun ba iku ojiji o ma parapa agun ko ni demi yin le gbodo lasi olohun oludumare baba we nje ni kin so fun o wi pe fokan bale adua ngba o adua ngba ti wo ba gbe igbese to ba de isoro ti nse o magu ara to ba de ogun mara adua re o padagba won ni so fun wi pe ewe nje egbo nje ewe nje egbo si nje tori pe olohun ti fase sara ewe ati egbo ogbo iwo ni ko mo die ailera yi ma gu ara ko mo je ko gbe mi re lojiji iwo ga to je pe ki se ko boya oni ailera sugbon to ma ko firi le kokan pe o da pe egbo ri nfo nkan bayi iwo na lo yoju si baba ewe nje leda ma shiri won le so awon kan mi to le ma lo ti o ma je ki ara re ma tabi ile pe to je pe gbogbogba piri bayi na ni ologoji na ni oro ri o ma bade to ma ta ponpon sori demi mara panu mo lori mi ma soro mi sita ki pa o jeje loruko taisan je tu asiri mi sita ke gba jari mi sita ki fi ole ona lori ki re ma je kaisan pa o ma je kaisan ran lo sorun asante lojiji ogo to gbe waye yi iwo na lori ogo re lagbara olohun olurumare ki lo se o lagu ara bo ba ni die ba yo ma ri o de yo ri o de e n woju oluwa fun omo ko olohun ojo wo lawo na o to lomo olohun ni soro o sugbon eda ma gbianju tori pe o sese ko je pe awon kan kan wa ti n be lagu ara eyin mekeji gege bi toko ti yawo to n se adina gbo ko fun omo to ye ko wa igbese legbe o kila yin ti ri lagu ara boya ti lo sayewo ta so pe nkan bayi na lo se ni lagu ara egbegbese lati fopin si ailera won lagu ara pelu sise amule wi ati egbo bo ba ti lo si wa to lo sayin to dabi pe ko so na bayo gbianju ewi ati egbo to ba ti wa gbianju ewi ati egbo to dabi pe o ti ro na bayo na masimedo masemi tori wi pe o ti balawuri ti e pade ni won ni ori ti o gbe ni na ni ma gbe alawuri ko ni nigba to se wa ti lori ofe lati gbo eto yi foto ni ko wa ni dibi iwo ni ko gbe igbesi ologbon oku ni baro o ti de bus stop bi to nlo ni nibi to se pe awon kan wa lana ti won ti sori tinu wi pe ko so na bayo fun awon mo pe awon o le dibo lomo pe ma awon o le lomo laye mo ti won ti gba kamu lojiji ti won se wa pada dibo lomo pe ta won na den ta n ba ya yo mo ta ki won ku iwu omo tan bi kini tan bi keji o se se ko je pe kokoro kan ni n be lagu ara to sade na gbo ku fun ati loyun keke bi obirin abi boya ro okunrin ni soro wa igbese na la gbe ojuri ori na ka bible ojuri ori na ka we dada gbegbese ona ba yo nbe ti wonu o si ri na kiriri daada atele se aka ogogo bo ba ni die ba o ma laagun ni ara riro nti en gogogba ara riro ise riro ko ma ti sise die ba gogo aro mo ro yo wa ma re o de yo ma re o de igbese ni ona ba yo nbe o mo kan gba kamu pe e boya bo se ma ba lo na leleyi mo wo pe a abi bi se ma sele ninu ona wa na lele iro mo gba kamu to ba nsele ninu ran ti yin be abo sele laarin awon omo aya re ti e le yato to ba gbe igbese ologbon ke yan wa so pe o si wa ninu ran awon abo si wa ninu malebi awon ko ni boyo o si tin ta won na lo nta ohun bi wo ba gbe igbese pe o si ogboda ta o so pada yago fun oni ti o si opin ya pelu re ti won o si di olola to do loro laye oya eyo bi esu mo bi ke sare wa gbo ke sare wa gbo ara mere kan o na lo mo ke gba jari to ni won se fe si omo oni suta gogo eyin obi te n gbo mi loni e jere omo o e ni sukun ri awon omo yin lagbara olohun oludumare ara benrin yi o jise jiya lori omo nigba to ati oko re n bo ninu rin ajo ti won se gege bi loko laya lati bere pepe olohun ki awon mejeje sugbon owo oko o na loji sowo daada nigba to sa kan ninu rin ajo ta awon mo ndagba bo o na lo di pe lojiji loko ba bere si ni ibasepo pelu awon olori lulu legbe ogire iyan abeleja yan oloyiba so pe side chick en ka la mole oko bere si yanle o bere si gbe awon omo ge oloju wa se oloju commando o bere si gbe won kaakiri opolopo ogba ni yawo re ma saroye pe oko mi kilo de gba oluwa bere oru nkan bayi oko mo so pe won o se won o se ojojo kan lo di pe arakunrin o ti e wa gbe okan lara awon alere o gbe wale nigba to ti funra se pe yawo on ti jade eyin ko yi aje ojo na ni oketere o pada boru ojo na lasiri otu pe looto na ni se iyawo wale lati shop ibi to ti ntaja to ti din dundu ni iyawo ti ni ko nsare wale lo ba ka arabirin yi to nti oko re ibi ti won ti sere yin okin okin ninu ile o lagba arabirin yi banu je o ni oba le mi o si lo se kini yi won fi mi le kini kan jaru ki wa ni se wo jo take e se mi o toju erin na kini kan lo ba da gugu eru ibi ti mo n lo kan ibi ti mo n lo si jin ibi ti mo n lo si jin e ko gbo lori eto yi loni se agbara olohun ti eni pe ko tete bele je oni ibi ti mo n lo gaga so gbagbe pe baba ewe nje leda mashiri na lo se oni gbo owo eto yi baba ewe nje leda mashiri won ba ni be lohun won ba ni se gbianju lori lilo wi ati ego fun itoju ailera lagu ara gbogbo ti ba n se lagu ara to n ba o ninu je ni gbogbo igba to n wo pe sona bayo si nbe sa ona bayo si nbe o ona bayo si nbe iwon sise bi erin o n jeje liri o se ko bo soju e o le titi o ba o n bo lokan je pe opolopo ere to ye ko ti se o ri se tawon egbe re si ti gbere ri o n se opolopo anfani lo ti bo mo lowo won ero re kan baba promise re bayi promise and fail na ni o pada dasi o fe wo irawo re iru irawo to gbe waye kan si baba ewe nje leda mashiri kini to sokunfa yin to nko jugan lo yoju si baba ewe nje eleda mashiri won wa ni opopo na bini si ore to so ni pinle ondo ibe na ni baba ewe nje leda mashiri wa ti won fi se bujoko oya nje fo number to pe baba se ko lo yoju si won ma kawo gbera to ba je poni na ni pe won bayi baba bayi na ni mo koju ko si lo yoju si won tori tan ba nbo soro iwo lo mo fokan ba won lo pe o da pe oro tan so be lo seri olo o si se won ni sababi re fun bi wo ba gbe igbesi ologbon lati lo yoju si won oya ba n pe number baba ewe je eleda mashiri
3: fun se bi adura e pe baba ewe nje eleda mashiri sori ero bani soro yi 080-6574-5041 1 tabi 090-55-13-55-64 090-55-13-55-64
2: Eka bo kwa da Eshon shon Ten fo kamba me lo Wani Eni balo lo baku Oro ti mo mba bo Nengo ya ki ma balo lo ni won Arakuni yo tiye wale ma wale ma oda ya we da bu kata woma ko ti e wale ma ko ti e gbo bu kata lori omo ma lo jiji na lo di pe ati wa gbo bu kata lori omo odogun do de fun iyawo nikan eru ti owo merin gbe o wa di eru to owo meji gbe lai se poko ku oko wale ma ni o ti san lo opoloko awon baba be lo je pe won ti san lo bi ori ti ta ti sangi ori agba agba lojo ojo kan nigba ti agara da iya yi lo den to bere si toro je to je pe bukata ti feju awon mo ti woli eko giga ibe lo ti pade baba olowo kan baba olowo yi kan ma toju re to nto mo Eh, o lagba ibi ti mo fe ko gbo daada na leleyi o. Ase babo olowo yi. Ase babo olowo la foju sun. Ase oni ti babo olowo fe gba. Inu arabirin ma dun ti won ba nawo fun atomo re. Inu won ma dun sugbon eh, nti nbe leyin ifa o jeje lo. Nti tu wa nbe leyin ofa o ju oje lo. Ojo ojo kan, baba olowo yi o pe party. Olohun fe se party. Omo yi ton ti iya re won lo bi party ohun nigba to mo dele leyin party o na lo di ko mo se gangangan ki lo wa sele omo pawo party iya na pawo party won ko nje wale ki lo wa sele ki lo di to mo se gangangan e bo ti jeun ki lo wa sele eyin ko yi iya isapa titi omo yi se gangangan na ni o to ba so wa yo mo so tu leyin leyin o na ni arabirin ba fi oro lo leyin to foro lo o na ni won so pe igbese ologbon la gbe lori oro igbese ile ti koja igbese oju lasan inu igbese ti won gbe o na ni won ti pade baba ti nba ni sadua ti nba ni wo ki lo sele gan ki ma ba lo lo ni wo na leyin ile na ni won sawari pe won ti lu omo yi ni asiri tu pe baba olowo na lo na omo yi lowo o na logo lori ase babo olowo fe ra wu e pada ni aye mo ni ka o aye mo gbede fun yin asiri tu iya e banu je oju ke pa oju ke yo mo ohun to je olu omo to n ti gbo kan le pe yo pada wa sanjo fohun nigbeyin ore yin won gbe igbese adua won fa adua yi kini ko lori omo ara omo yin da pe pada to se pada nse dada awon idanwo to fe se nigba na awon idanwo wa e kin kankan olori ofe ati se leyin opolopo gba to ti koko wa nu le na ti ya ti n ba nu je pe eh ki o subu te un adua gba o ma se se daada pada iwo na ma fowo yo beke mo oro aye ara re gbe igbese ologbon yoju si baba ewe nje eleda masiri fun ebi adua ati fun ti o ba oko ma koju o sise bi ni o njeje liri oro ile aye re ti su o eh inu ekun ipayin keke lo wa o n koju ailera kan lagu ara yoju si baba ewe nje eleda masiri baba ewe nje eleda masiri won wa ni opopona maro se beni si ore legbe anchor sawmill ni omo tosho ni pele ondo won yoju si won olohun sisi won ni sababere fun o adua temi ni pe ngba to ba ti dodo won iwo nu ori ona abayo ti eni pe ko gbe igbese orogbon oya e je ma lo foto ni ngba ta ma pade pada lojo mejo fun akotun eto oya gba number to pe baba ewe nje eleda masiri si o de gba kan na
3: fun ti e bi adura e pe baba ewe nje eleda masiri sori ero bani soro yi 08065745041 08065745041 tabi 090-55-13-55-64

0: dieru isepe te uto la han no la danu babe wenge le damasri lo gegbo ona talake so baba n soro de pa ka lori ategbo fi se toju eyike ya isan arun atari ara to ba n ba ni falafira bi o fara lo ni ru ru ona ewu ategbo wi lana ta fi se toju eni tirufe be ba njo lenu n be lowo babe wenge le damasri ti o si dupe lodo olodun to n ta lafia pipe ori eni omo gbaye ti emi eni omo jale wa ku ogun oru wa gban orele bari to fi dori aisan di ori ni won toju lodo won be gele ni won tun ma isan dara dele ti o si ni siru oni to mo bakan na won tun ba ni belon lori asina je lori ise yowu dada bayan layo tin se te yo si ma ta warawara ise te ni olodede abi won ti da okuta soja re gbera nle yoju si babe wenje leda masiri
1: baba wa lo popo na maro se bi ni si ore legbe anko sawmill omoto sho ni pele odo
0: telephone 08065745041 tabi 09055

emoko mo la mu gba le o ilokulo la lomi e ba ode ba so ba gbo adakisa jejeje da fun sese ngolo tin sawo lo le lady moro sese ngolo mori ojo loni sese ngolo mori oyo sese ngolo bibi ba se nwaju to nse leyin sese ngolo mama jo se lori awo ibi oni se lori gbogbo wa ka gbo tun yo ka gbo si yo ka gbagbede meji yo popo aditu oludola

Ajá mi o ni gbo kẹyin re o ka o agbo mi o si ni kan ki wo re o fatu awi itan loni bo ba dojo waju atun re sosi eran ko to ba lohun oba taku te je eyin eni o ni seku kan emi lomo okuta kekeke o se fadage eni ba gbianju oju adare ate I shift doctor Olu Ogun Dola lo ko temi be ba fe pe mi leyin eto number mi re 08030527261 office aditu Olu Dola wa ni ilu Ado Ekiti adugbo Okela ni ke pe lo e ri Okela health center be ba de center yi e ti ri signboard aditu Olu Dola

Amen. Ibirere lori yo gbe wa de ese wa yo si se be yo si wa lo bi ti gbe si aye wa yo ti sun o mo tun ki yen ku dede asiko ye ku ojo ta wa ye ku asiko ta wa yi se bi ati kuku mo pe ojo ta wa ye asiko ta wa yi ile ise radio alalubarika ta wa yi ni dede asiko yi eto ni o se be ti ogori egbagbe e wa n pe to wo ni yun eto aye le ni mo tun ti de lale eto ni mo de bi isun lode ikirun mo bo bi oko ero lode ejigbo mo de bi opo oran yan lale de oni mo duro de de bi isango ti mi loja ede eto aye le na le to ten gbo yi ni bi ti alaji agba baba laanu egbo mi mo le ti fi jewe te gbo se tun sile fomo ni yan ba ke so o gajugo to ba ti ni bon liwo baba ni se ni bi won gbe so de mo tun ki ye ku de de asiko yi o iyeju awon ton tin te lalaji agba baba laanu latojo to pe tolohun oba mi ti je kon ja anfani eto yi won ti mo teto aye le dale lori ṣugbọn isowo awon to je pe awon se se be won se darapo mi to yi lale eto ni etun gbe to yi lagboye ke gbo lagboye keyin na le ja anfani e amo ko to di pe won te waju e je nkokon se be na ki fi number laji agba baba laanu ki nkokon fi yun lede nitori wi pe oju opo ele te se be te to ni yun dodo baba baba na be nkale to ba wa di asiko won se be won gbe won gori agbagbe won ju address won lokokan ejeji won tun se be won kin leyin number baba re 080 6397 0829 0063 970829 number laji agba baba laanu ni yun e ma pe won ke lo re gba moran lodo ti olohun oba mi yo da soro ko wo opo ni o gbadun ara e lo lo ba e lori aisan kan tabi keji lo je pe won se be won mu mora kiri arin igboro ni elomi be laarin ilu ele to je pe aisan atarun to se be ti nbe lago ara ti o mu kaka kiri o mu mora ni yo ti mu kiri mu mora titi ti eleyun se be o n gbere geji geese ego boya ni omo wipe ton ba se be ton ku rere ton so fa won eyan wipe ohun bayin lo se be ton se o won mu lo sodo eni to se be to moju le ja oro to mo ru itoju be sugba ki gbenu oloro omo igba to je pe awon gogogan won o soro sita mo igba to ti je le se radio le ti se be te tin gbo wa yi gbogbo aye kori kese ni o se be ton gbe to aye le eni tiru nkan be ba wa se ti o fe kawon eyan fo un se yeye yo si se be yo mu number laji agba baba laanu yo pe baba yo se be yo salaye fun won lati lo re mo o gogogan to sele si lago ara tabi si gbe si aye eti e to ba kan sawon to moju le je oro to moju le je iwe atego iru esun atarun be yo se be yo ku laye eti e wa ma gbo mi iru arun atẹsan wo lo se be to so yin deru aruka sai rorun sun tin ni sai ajija ni sara yin yun leyin iwe ni foni ku fo lande tin ni isowo awon eda kan e arun elesin o mesin lo se be ti on fi n lo gba isowo awon eda kan pe ori won ma pariwo ye kara ma gbon pepe pele ngba to ni ton ki sarugbo boda isowo awon arugbo gan ara elomi o gbon nu won yi ti a je tomo keke jojolo lokun odo langba tabi lobi to ma pe ara un gbon pepepe koni le bo kini soju susu tin ni sale jobi ele ti o se segesege ti o duro dede ni e wa ma gbo mi boya le mo pe arun atesan po jaburata lago ara baba julo to ba wa je lori airomo bi ni isowo wo bi ko mo wipe eti on se ngogbo ogba yen to ba wa se be to n se segesege ti o duro dede o gba moju to ntori wipe e mo boya be gogogan laboro wa sele te yo leyun duro si ki se gbogbo eni se aye telomi o ba romo bi gbogbo eko ni se aye ki se gbogbo eni se awon ikeda elomi be to je pe o to n je to mu lo se be to fa akude si lago ara to yin o fi duro si la te ba ti wa gbo mi fun ti dede asiko yi e kan salaji agba baba laanu ke lo re gba moran be bo se tun je pe isowo awon okun ti o le se dede
o lo jeun ten je te mu lo tun se be to fa to tin be lara ti n te leyin ogo o ba wa duro dede te da pe lokun yin ati le je wi pe ke fun yawo yin loyun eleyun yo se be yo wa le amo gbogbo e gbogbo e kan salaji agba baba laanu ke lo ri gbamorun be e dolomo laye baba laanu kon lo se be ton fun ni lomo olohun oba mi ni isomo amo arun atason kekeke leyun le se be o le dina iromo bi amo te leyun ba ti ku nbere yawo yin yo finu soyun yo feyin gbomokun ni o e tu wa ma gbo mi e ton se be ton se le lago ara omo ni o le je wi pe eje yin lo se be to doti je mo pe to mi te leyun gan ba doti eleyun yo ni bo se ri abele ta si eje le tin rin ki lago ara ti wa to je pe oni se gan koko eleyun po jaburata laye omo eda te leyun ba wa se be ta go ara to ba tin se segesege ti o duro dede o le je wi pe awon arun ataisan kan lo se be to je keje eda ojo keleyun o doti arun ataisan wo lo se be to nse yin se ajogun ba ntin ni tabi ise aye ni tabi on ten je ten mu lo se be to fa eyikeyi to ba wa ti e je wi pe ona bi lo gba wa ta ba lo to o e kan salaji agba baba laanu ke lo ri gba moro nbe boya nle mo pe imi tun le ja fi se lati owo awon eka eda gbogbo e gbogbo e kan salaji agba baba laanu number laji agba baba laanu on re 0806397082900639070829 mo kin ye ku kale mo ya jowo ebinisa lo ko mi wa ni ku mo ro leke amele mero ede kata pilor ti wole asebi na ni mo fin kin o ipele leke ni la se be ti mo ku olori eyen e je bo si pele lekeji ni pa riri se laye awo omo eda sebi te da ba wa se be to lalafia tara le kokoko ti o ba sowo ti o si kobo lapo oni ton wa da bi wipe oni ton sa re ni ironu ai lowo gan le da isan sago ara eni

ti le ma ri wa awon aye te le ma ba wa pade atojo te ma ba wa pade gbogbo en te wa ni Akure ati gbogbo agbegbe re e ma ri wa ni Akure ni ojo Wednesday ojo Thursday ojo Friday ojo meteta ile ma ba pade Lakure ibi kibi te ba ti nbo eyen bere pe bo ni lafe te ba ti de lafe Junction yi e ra won lokada ni Junction so pe ki won gbe lo office baba laanu loki ogba won gbe yin dodo wa eyin te wa ni Ondo Road eyin ma pada si lafe matirin yin je mo Ondo Road e du ni second gate mechanic Junction awon lokada wa ni Junction ene so podo baba laanu le nlo won gbe yin dodo wa Wednesday Thursday Friday ojo meteta ta daruko yi la fi wa ni Akure eyin to ba ja si pe ilu owo ile yin wa ojo Saturday atojo Sunday le ma ba pade ni ilu owo gbogbo bi kibi te ba ti nbo te ma powo lo sun ma yin te ba ti dowo e so pe nlo si Nagor Plaza ni dojuko oju ile itura Alafia Hotel te ba ti debe e ma gun oke isale ni baba laanu wa nibe abi ke pe number ta to kun pe fun yin late kan yen fun eyin te ti lanfani ati mu number na atuntun number na pe fun yin te fi ri mu te ba ti debe so pe bo laye baba laanu wa nbi ojo Saturday ojo Sunday ni to ba dojo Sunday ago mejila la ma close eyin to ba pe Sunday leyin rayi e tete wa laaro ko to di pe ago mejila lo ko to di pe a ma kuro nibe e ma wa leyin igba na ma pe e ri wa Saturday Sunday to ba ti kan osu ba se ma so ni gbogbo gba a ki si ni lu owo Saturday Sunday to ba ti kan osu a ki si ni lu owo eyin te wa ni lu ore ati gbogbo bi to sun mo re eyin te wa lokada eyin te wa ni Benin eyin te wa ni Jebode Jebugbo eyin te wa lori omi gbogbo eyin kale pata ore le ti ma ri wa ni ojo Monday atojo Tuesday ojo meje ta fi ma wa ni lu ore nu te ba ti dore so pe n lo si Bakusa Street gbogbo olokada lo mo be ba ti de Bakusa Street ojo pe office abala nu le n lo teyin te ba wa je pe ojo Tuesday leyin to raye te fe we yin na tete wa tori pe ago meji la mo close nbe e tete wo gbo bi kibi te ba ti nbo ka ago meji o to lu na ba tete jiku nle e ba wa nbe leyin ago meji e le ri wa mo o so eyin to ba ja si pe e wa je pe e ri number ta tokun pe late kan e ri mu number na ni e tun gba 08063 97 0829 08063 97 0829 number to dele si Alhaji Agba Bala Nunu ki wa ni awon kan ta fi da leko ni gbogbo igba ta nso atokun ti so opolopo re mi o kan ra fenu ba die ninu e ni kini nkan ti nse wo ti ojoko run okun gbogbo nkan to ba ti ri pe ko je kinu ri o dun gbogbo e na lo latun se gbogbo n to ba nse o ti wo na mo pe kini o je kinu o dun ko fun o ni nkan to o fe ko fun o layo lori ara re ni lori omo ni lori oko ni lori iyawo ni lori ise to gbe kale lori nkan to nse to fi nje to fi mu ni ofun olayowo na dide nle ewe egbo tolorun da o da fun iko kan ta le ma lo ta ba mele ta fi kele nkan ti o fun wa re ta ba pa ile po mele nkan bayi ni o mu wa fun wa a ni lati ma so gbogbo eleyo kankan aisan bayi gbogbo to ba ti je pe won na mo pe aisan lo je ninu ara re aisan derinu ara alejo ni gbogbo ba je jalejo re to ba denu ara dandan ni yo kuro nbe to ba ti se ona ti o gba kuro nbe ewe egbo eso tolorun da lati fi le fi sanfani ni a lati ma tu leyo kokan gbogbo ti ba nse wo iwo ma gbe bo wa olorun o se boya wo nwoju olorun fo mo ni olorun o se boya wo okunrin ni bokunrin se nwoju olorun be na lobirin na nwoju olorun ko seni ti ewoju olorun eni ti o ri le ko na nwoju olorun ni eni to fe ra moto ti o ti ra nwoju olorun ni eni to fe ririn ajo kan ti o ti ririn na nwoju olorun ni gbogbo nkan to ba ti se o to safe ku to ri ti o tu olowo iwo na nwoju olorun o nbe olorun lori nkan na niyan gbogbo ru nkan to ba wa ri omo je ma bo wa pelu agbara olorun o gbe agbara olorun o ka kiisi baba laanu ni o se olorun o se ma gbe ti e na bo wa
bi ta awon kan ti se niyanju ti e na o niyanju te awon kan ni won na o niyanju boyo ja lo gbe kale ni

0: Iwona ma bowa ona abayo nbembe ise onisi owo ni oni ti o lo dede ni iwona ma bowa ona abayo wa iwo to fe ririn ajo to ti ririn iwona ma bowa ona abayo nbembe eyin te wa ninu oko ti wo na sise sise to ri akojo to ja si gbogbo awon egbe re sire awon ri nkan re nse iwona ma bowa ona abayo wa ewi ategbo t'Olorun da o da fun ka fi ma sera wa lanfani ni ba ti se nje yi ta nje ninu obe ta nje le ta nje lorisirisi te ta nje leso be na lele ta fi sanfani fun ra wa na in lo se wa nibe ta fi ma togbe si aye eni se ta fi ma dun re ninu ta fi se nkan ti oro wo fi niyanju ta fi se nkan to jina in to jina si wa ti o fi sun ma wa ninu awon nkan ti ewi ategbo iwo na dide nle o wa fe ri wa ni number ni ko ma pe 08063970829 08063970829 bi awon kan bo ti se da be ni ke bo ti se ri niyan boya wo to wa je bi obirin bi atokun se wi le kan to ku opolopo gba ki wo da be ni pe olodun ti gbadu e loni ko tun dola ko tun lole ko tun dotun la ko tun wu abi ki nkan na ma rin kaakiri ninu agu ara re ninu okun re ko ma yi kaakiro na abayo wa iwo na ma bo ona abayo ti wa ona abayo ti wa oro na abayo gbogbo opolopo awon eyan ti so fun o pe bayi ni won ti se se ti o fi ku o teru nbo lori e ma bo wa iwi ategbo o wa to fi ro na abayo lori e iwo na dide nle ma fi igbala re ma fi dola ma fi iwosan re ma fi dola bi asa awon elesikan wa ni ola le peju iwo na dide le bo ti se ngbo yi oni ko dide le foro ara re ma foro ara re dola o number ni ko tun ma pe le kan si 08063970829 ajinda ro ma je o
1: ami aisan ti ogbogun ko ni se gbogbo wa lagbara Olorun oba o.

0: le seru olola mo
1: o ke la ye mi wa o.
2: Oruko mi ni Idris lati Ilugbe Airport Road. Olorun sori nla kan fun mi.
3: Ah, baba betare.
2: Be ni sir.
3: Mo ti gbo voice e.
2: O ti igba ti Olorun sori beta fun mi, itan ti mi ngo ri mo gbo. Won so fun mi pe igba tan bi daddy mi tan, iko mo tan bi le won pe beji ni. Nipa won ya kan wa binu pe ibeji bo kini kan wa gbon mo yen. Won gbo won pa sa pa mo sa ja tan mo yen la fi kekeke tan fi ku. Won ni aye wa se pe latodun yen pe won ni bi beji mo le wa. But iyalenu Olorun ni pe bi mo se jọ ori oke ogo Olorun wa se beta fun mi. O wa iya gbogbo won lenu. Kódà nílé àwọn ẹni tó jó lórí ẹbí wa ní kí n mọ kọmọ bọ̀ wálé, mo ní mi kọmọ wálé o. Ẹni tó bá fẹ́ wá wọ ọmọ kọmọ bọ̀.